0: 릴릴 람뚱 샤무 람니 켈라 카프슈고 돈칸
1: 릴릴 람뚱 조무 쳔니 켈라 산더브 쉔칸
0: 릴릴 람뚱 냔무 응아끼 켈라 샘큼 쟈리칸

0: 아니 저는 그 산칸타니 드나치 와르컴다니 되는 아 시크노 이런 신게 람지그네 천대인 아티 주는 시간 돌 뒤에 줘야래 테는 토마르 신의 배 여름 쪽각 배진의 사시 와르컨 여름다가 마초니 피안이 서는 거 와르컴데 시티오나 너가 저리 지극동 된 자르시 담바 칸데 민이 비라슴치 담바나 너가 피안이 마초는 거 캅숑다 그 도름 땅 녀스 찍는다 이거 고듬다 시시 손으로 시키 오케 가르머 쩡쩡글 아크나머니 롱크는 저건 지금 메이크 Tintu matuani piangu warkumda ga yung dung chung sekunda ga yungda jari chikutung danjari jari ikhchikani miyub jari samchitamba nandungda piangi matuani ga kapshungda sainsik da ga yung rolam tang nirchikal ma nika kudumda si shikzunu shek yoke gualmar chanchin gala kanamani lungkana jogan jik meke Tani sanang ni dung kurtang arga mungu warkub ga nirlam dechdiyongna da ga sanang ga tada sakub shing ma yusu warkumda ga da arga muni damalung kapshungda sa ga da sanang ga namshuk sa angsungda sa reda Дагы балгуу самбатан жавап динбап жапандыркы нерки гыдымда шешиги сонушек ёк жамбагын балгурга индара картонда шеок э тенту тамалон ергым го капшонда ген сонун гэ шанглым дагы ин танди тадаса кэ сонда балгуу самбарар гава динбандыркы нерки гыдымда шешиги сонушек ёк толым дагы балгуу чаврап чиксым дайын а нерки гыдымда шешиги сонушек ёк жамбагын балгурга индара картонда шеок Tintu jari chikitung jabjia ngabchi ngaksim khandi mi tiki jara jari chikitung jabjia ngabchi ngabjia khandi mi nyibjia rhanu gara gmoni dhamhanong kaapshung dagi yin rtongkura zongtong da jari iksimono warkimda nyerchika lamtang lukaag yibshuku dhormda kudumda shi shik sunu shek yoke lukaag yonshuku dhormda lukarimda jindara khartung da shi yoke Tintu rgmoni dhamhanong kaapshung dain sonyi na yin daga rgmoga tadasa kyo su warkimda ni tanda rgmoni sanang su warkimda ga tadasa kimda ga rgmoga tadasa kyo su ndani balgo tka munda yin vanilku kukadamda shi shi sunu shi kyo ke jambag balgo rga yindara khartongda shi oke Tani rgmoni dhamhanong kaapshung daga yin tanda rgmoga tadasa kyo su warkimda ga yin dain sonyi na yin nga arjan chali chikitong gabja tiktikani mi abjaan hanu warkimda na yin yin balgu tanti dhamalung dhargumuk kaapshung dasa gayin balgu tung tanga nyiwaak sambab shiwaan dhargayin anilku kudumda shi shikisonu shek yoko zhambagin balguurga jintara khartung dhab shi yoke Tintu daga yin dhamalung dhargumuk kaapshung daga rtungkurka tadasa kya osu warkumda na yin balgu tika munda anilku kudumda shi shikisonu shek yoko zhambagin balguurga jintara khartung dhab shi yoke Tintuunda gaya manchanga ka pkanama vizhe osu warkumda rgmoni dhamhanong kaapshungda gaya chari chikitong jabjar kichari yunga kandaya miyab jabjar hanu warkumda na yun Dukaga yibshuku dhwaramtang nyerchik lamda kudumda shishik sondu shek yoke Dukaga yonshuku dhwaramtang gwaramda yindara khartungda shiyoke Titang thanda yung nyerda yosu warkumda na mga la sukhonda tabi yoke su di chinga dagam tongtanda gmaani namo gichanda reesu dana nga sige warkumdi di chinga di warkumda na yogori yung alongkur kandi chanda jeta tang yev dienjik alongkur koran yoju yung hachanga chiga Tani yaram tika ga pejini thasi warka nyaram daga lakani argumoni chapcha ga warkum den sonyi dana qalonglong nyaga ga phalam zindam phalam achi gyo ka. Tani phalam den sonyi na yung tandaga nangshuk san dan chu tandi chapcha ni argumoni chapcha kaapshung da sa ga phalam ga nangshuk san dana qalga nyarchi qalam lakani dana qalonglong da tarazumma sa ga sakti chenga shungdana nyogor yung zabzura tangtala chu yung hachang gachi ga. Tani yaram tika pejini thasi warka nyaramdaga kungkhona chichin sambatang tsaka tsaka ni na kormura sarangni tatungu warkamda lamtam shungda jindara khartungda shioni lamna vanatun chingmeke. Tintu yaram tiktik chikichik tangda wantung warkamda sarangni tatungu warkamda inarandaga titang thanda katoni tatungu warkamda dhani chikdiyonandaga lamtam korzundana charnambabka yo kiasu di chingi shungdana yogurin zabzora tangtara juyin hachanga chiga. Tētāng hānta yīng tātōng nī kato kāpshūng dāgīng nirchik kālām tāng rōlam dā yīng gudam dā shīshī sūnub shēk yōkan dā chirī nībjāra nīk tsaabdīng kānda mī ar ngāb jān hānu an mī ab jān hānu wārkum dā kichirī ar ngā gālgān dā mūzī yīnsku gwaalam dā yīn dāra khārtōng dā pshī wāsī gukē Tintu yaram tiktik chikichik dhangana wantung warkumda pemdu kani mayunga warkumda shing namga phadamda ga tanda pemdu kani mayunga kapshuk sayjinanda mayunga pemdu kapshuk sayjinanda tanda yi warkumda tintu phadamgar goka sanda sayjinanda tanda dhala chik donam kagajuk khanada galim kagajuk khanada yin tinda gantang tsanda yoke Tintu mayunga pemdu kapshukda saga tongchanga tata sakangda chari chikano warkumda ga nirchika lamdanga donamda nyi gudamda shishik sunu shakiyo ke gwaalmar chanchanga lakana mani longkana nyogan jikamik Tintu pendu kana mayunga kapsung dagi sing nam ga phazam de chrip chigni un war kum de dolum tam nyer chik nam ni ga kodam se gal mar chang chang la kana mani long kana jog ji kem ek tedang dog da tang pendu kana mayen da mayon ye pendu ka war kum da lam tam shun da na kha chrin de ma na ba ko ne ma chik ying hm ka zor un thrai bom ni na mo ga chan da re sok ti cheng ga shung da na jog ring pan da ka ga ying long kor na de chen da je ta tang i de en ji ka long kor kor jo ju ying ha chen ka chi ge Tintu jaram tiktik-tik-tik-tik dungna wantung warkumda gapi piyani adetam ngojaan gagra yarkani tanjanga warkumda lamdam shungda yindara khartungda siyuni lamna gana dunjiang meka. Tintu jaram tiktik-tik-tik-tik sarnang siyandia khatinga warkumda gaga choja ponin doa gaga warkumda yin tonyi naayin dandaga landigni tungkurga kapsuk sayyin randa tungkurni landiga kapsuk sayyin daga yankawa nasa kwayan yosu gaga warkumda randa tanti warkumda na chik ronam kagza kwa nanda uganam kagza kwa nanda yin dendaga nangsanda yoke Tetang tan de landing ne tongkhar kapsung da na yang de shakhe phalam zin da muzi yo sik dan dinang da na yin agalam de gudam da shik sunu shek yo ni tan de ronam tang yer chik lam de jin dara kha na de ronam de jin dara kha tong de shi yo sik ke Tintu janam tiktik chikini sanang shenja khatenga warkum den chonye na yin tan de da sanang gam khar khil kanang kru nang shuk san da sa tetang rugu da tang da piyan gita da sa kyo su warkum dar da say jina da tintu choja po ga nam tang ni hara piyan na jo su say jina da tan di warkum dar da na chik ronam kagzu khana da guanam kagzu khana da yang chik kur gosa say jina da yang dambu gan hang san dira yok se guke Tintu janam tiktik chikini sanang shenja khatenga warkum dan ni tarung zora yin nabtsu chung dan ni chal khan nogu kaab shung da san lam tam kur zang da na chyar nam baab kiyo ni ma chika kachin reman da zan baab kiyo ni Tintu mbaka zoran tabi yo ni namu gin chan dari yese guke Tintu janam tiktik chikini sanang shenja khatenga warkum da chal khan ik telin kaag warkum da ik di yona Tsarkhan noon ik telin ka kaabshung dana dandi wulang gata saakib shingma yusu warkim daga balgur gawara jewan danya nirkub gudam dashi shik sondu shakiy oni jambagin balgur ga yindala khartung dashi oke Tintu Tsarkhan noon ik telin ka kaabshung daga yung dandi wulang gata saakinda jirisim tsotik onu warkim dana yung adonam da gudam dashi shik sondu shakiy oke gwalim tang nirchik lam da yindala khartung dashi oke Tintu janam tiktik chikini sanang shenja khatenga warkumda telin kani tsandam chungwa se jindana hongkonang ni mungay se jindadi warkumda lamdam shungda jindara khartungda shioni lamna gana dunjiang meke. Tintu janam tiktik chikisimga sanang lijanga warkumda gongkho na yishu warkumda mnyardam di lakani shibdiyona tan di warkumda gongkho na yishu kaabshungda yung jali shibjara jobji kani mibjara ngabchitamba nanu warkumda na yung agwalamda gugdamda shishik sunub shekiyok ronamda jindara khartungda shioni. Tintu ngangdaru phalamda se jindanda, khoka ga phalam se jindanda tiyanchini tanti shivu tata sakinda chidi tukonu se jindanda tintu trachin tongdika tata sakio sunay chidi anyi se jindanda tantamu ga warkumdarna na chik ronam kagzu kwa nanda, agwalam kagzu kwa nanda Tendaga nangsan da okti chenga shungdana yambana yogurin Zabzora tangtara chunda hachanga chigdanda gongkho na yishu ra yishu ni gongkho warka wartang dungdari Tetang dhugu da tangi chu da marstu ka warkumda say jindanda Chakursan ka warkum say jindanda Charchan tongda ka warkumdarandi khangdam baabki yo kasi gukhe Ti chenga di warkumdarandi yambana yogurin Zabzora tangtara chunda hachanga chiga Tachu yishu ka warkumdarandi yang domda ka warkumdani hara Jirga kasi khangdam baabki yo ni Tianjini da khoka say jindanda yang chakar zonga warkumdara dana kachin dimaad zan baabki yoni te tangdugu da tang maka zon tabi yoni tanda mo chala sukwandari te chinga chungu da gongkho na yishu yishu ni gongkho warkumdaga lamdum shivu dana da kachin dimaad baabku kananda khang baabku kananda namu gantang tsandari la te chinga da tukpura ka shungu dana yamara te langzong yon kanyo na yang zabzora tangdur kengi tana longkar koran yoyo yin hachin ka chige Tani yalam tuk-tuk chikin aga tenin khani marangam ga warkumda tenin khani banchin khangardi ra banchin khangardi nin zorgan rao ga warkumda lamdam shung da jindala khartung da shioni lamna gana dunxiang meke. Tani zorgan rao ane yastawu tang chikdik ga warkumda jitiyong na tanda chikdik zorgan rao kaabshung da ga gongra shang da jirib jiro nda warkumda na yung arangani sardar nyi yu nyan kanda wana nanda. Tetang tanda chikdik tanda pahram zhiwa say jina na gongra shang ga pahram tong tang ga nyiwa tinto stawu ga pahram ra chikdik ga pahram samba na suhwandi warkumda na yang chig ronam kagzu khananda, guanam kagzu khananda yung phanam ga nang shung san na yung tenraga nang san da oke. Tetang dhugu datang chung godo kong akam da nyerlam gala khan da na yung kachin rima nam baab ki yo ka su ti jenga langwe shawun da loan bai ni namu ga chan da re su ti jenga shung dan yung kanga panda tsang baag yung ngar jin da alung kur kong li chan da jie da tang yi av dien jik alung kur kor nyo ju yung ha chan ga chi ge. Tani gyanam samtik chikichik liwa ni na gormuk warkum daga tangjian rwa ni chandam chewa tang tsara khani na gormuk warkum daga jitiyo na. Daga chandam chewa ni tangjian rwa kaabshung daya naran raga. Tetang han dayang tsara khan no ni chandam chewa kaabshung daya naran raga. Tandara dana jiga loram tang nyas chikana manika kutam shi jukwa nanda. Yang nab gwaadam chang chinga lakam nung kuran jogan jika meyna nanda. Tintu gwaadam kagtang yang loram tang nyas chikana manaka nung kuran jogan jika kananda. Namu gantang sanda yoke. Tetang han dayang na gormuk ni tsara khan ka kaabshung sa jina nanda. Lhasa ni tsara khan ka kaabshung sa jina nanda. Na gormuni mga kaabshuk sa jina nanda. Tan diyo ar kumdar nana yung ta jiga lamda jir kur gosar ngay suk chenrin ka nung kundrin kanga pandar ka namu ga chandir yoke. Tan dana di ksa shikab shangwa ksa shikab dartag da iki saragarib ti yoke. Tintu chandam chewa ni tangjian ruo kaabshung dana ota ruo zin namu pkhlam zog tan dina dana galogun dami kase goke. Tintu jana ma nyik chik samga war kumda tuni huazong ra huazong le tu war kumda sana ta shenjian gik say jinan da yoja dewa say jinan da shenggak dewa say jinan da dan di war kumda dana chik ronam kik zhuk kanan da yang na nyir chik nam tanga ronam nyikab kodam da shik sonu shek kuk kanan da dan damu chala su kwan da yok di shenggak dana da dik sa shikab shengwa sa shikab dartak deki sargarib chi yoke. Tintu janam samchik nga gash tungkan napsu tungdar ka warkamda pa inga ka inda ta napsu tungdar ni tungkur ka kaabshuk saijin anda tandamu ka warkamda na ta pa inga ka pkhram yosu ka yundar na saijin anda tandamu ka chandar na ta chik yung roram ka gajukkan anda gwanam ka gajukkan anda yung tiyan aga nangchanda yoke. Tintu janam samchik chik ka warkamda ta tunglin dabshik kaabshuk da sarinda ka lamtam shungda na mkandan tabiyo ni namu ka nangchanda reesu te chenge shungda na yamaran yung kanga panda tsangbaga yung zabzura tungtruk ngay tanga nungkur koran jo yung hachanga chige. Tintu janam samshu chika jatani hudu kaabshung dain tsonyi na yin dan daga nyar chikalam tanga ronam dani kodam da shi shikzondu shakiyo ne gwaanam shang shinga la kanamani longkana yogan jikam ek. Tidang lugu da tangin tsunghuwa mga yerkur cherchu lamga tandi ikhtanag maani tandi argamangu warkum da san lamtam shivundana kachinri maanam babkiyo kaasuk di chinga shungana yongkanga panda tsangbaga yin longkur kandri tsanda jeta tangi denjik longkur koran yoju yin hachanga chiga. Tena kongka dhirka tsonyina chuti yang ngasi karwa yarangshinga lamchiga ni tsaka tundani arangshinga mnyarlamga lamga ni tsandungdari.
1: Dhirga arangshina yin biyash jihdi shi, kazi nurti ni biyash jolkhi shi.
2: Si nga nyung zimdim, zahshchilu tsadangshdan.
1: Si satsulu zina kubabi, si lhamayu na ilakir.
2: Ajanur longshchilun zongchung, sama chilxi mahtung.
1: 专属的自己的人，
2: 车子呢，我擦的。

Ari, sering sangat naji tena cewa. Kemudian dalam dasar di sarang jadi sekono sampai tungtina si juara. Tiap niat jadi sarang gula pagi dalam dasar jantung puni jenis sepa tarla arngah ti kongsang le jantung yang jadi sakong le gaya mantin doang ke sana hongan cuci na matang terumbu mesti kita tungsir ngali gawatan. Niat jadi ke matang tungsir kesemudian gani lorji ke tinjim ke sentuh sarang dapat dengan segera sekoke. Tanin da muzok tan de sonin da chu hope ge nan yang se kono sanin da ni cher chi ge da jao chi ni chi ge ni ma ge gomo ri sa chi chi ge la kan da ni sanin dem zhe ni to pa ge long kun de xie zhe xie bi guo ren li tun da ni a long ku chu wa zhe ni chi ge lum la kan da de yo ke as tan ni song da tang ge chi de nu da zhu pon de zhuan ni ge ge nam da char song ni da ta na da wo ni de mu zhe es ge long ku ge tan ni ge ge da long ku ge la tang zhe tun zhe ni ge la long ku ge la tang de ren mi ke as tan ni ge ge qiang ren da zhuan ni de mu qian de es tan ni chu qiang zhe de de dande kandani nan da jachi kuxin jan ko gen son chang ge bzi chang thong wa ge chan thin de ko ron ndo mo chan da ye se ko ke ti chen ge dan de son ni chi ge da kan chu da khang da me ka ni ge la kan ni da chang da thong da dang ko ko sam ge la kan chu ni chi ge la kan da ndo mo chan da re la ti chen ge da ko gen son ni da gor mo tong son ni ge cha ba ji lo ng a ge nang de da la tg la su kan da long na ma chu ni ndo mo ge cha ba la su ka chen de ge da cha ba la su kan da ma ng a ji de ok ti chen ge dan ndo mo ge da khu nyong star tan son ni na ra yin da long ko ge dan de la tg da ma la long ko ko ji na na мутак тан тукканы маныга тачу аркымден сонина сыпырдырайын аярца гамбалас конда когонанада тате ачан тянжан кона шорли лас конда кырган жогундумы аркымдар ети чингата тандымуга тандымда дингке чандата спонча твейчута хачинга кечиге Tianjin de muzo kutan den sonina chu armal thog sa kandani ta yang de mug sanig marnaz ka chu sanig de nyen thog bandi chu longkur zgan sonina krg ar dogon ju sin jogun de muz krg yara nyen de yara kartang zge te chen tani ta ta sanig de nyen thog ba ga longkur te shep chir shep ti gorm da tong ju da tang da kalo ala skon da wi te da tang krg en sonina ra garang ga shar cha donung de krg ta namna dingir no ngila skwasan ta de mug la skon da izge te chen krg sonina yang cha pa la skop che tan de izge te chen chu dogon ju de sonina yang ha chen ga nyen ka che wa ga de mug Sharchuzrela tachi donon dai da tangi tang yang dum de ge tuan chin da chigu la suan da shun gu ni chan de ha chang ma ng yok de xing ge yang da mo ge shun da ne la yang zab zora tang tre chun da yang ha chang ge chi ge Tiang jin da mo zo ge ta chir ce ge da ng ge chi ge ge ni ma ge ta gu mo ti sub chi ni de yong du ji ni jian ng ge jian ma ren kong par jin xing huan hu xi na ton ge gu mo sum jia ja cha

Nyelima yishuwa rig rong chungkili ji ma chingbim la jiankim yilakkuru ji lekel topar shibi galung zhonda di di. Jiankim rigni yilakkuru di tabji rongjin ji garstan tunli hita shenja tang mong zhugu chingbim la li shik gorkab dirwi mongbin hatankil shidi jiankim songchib tang mong zhugu lagjir nyamjil peji yongwar gandal tang. Nitong ni zhiglu na longi changgu zhonga banggu zombi loinbi chani yishuwa kili ji rigni yilakkuru la siji tang tongkong. 총무라 지지 등진 망부 어구 끊인 종류를

0: 마주치 비르스티 도라
1: 오피 와요 히르크 상캄
0: 리피 와요 젠조에 가르톤
1: 마주치 비 옌르지 제 쪼고 쪼고
0: 쪼쪼 마주치 비 가스

야다드신담제

0: 种大会阿皮和吉诺人，
1: 和和山巴婆伊真恰人，
2: 对，也对我的感受人，
0: 中国强强走。

0: Ya, zarsi dan bir gilip tanji nam tang long chen tang zar jin jam ge san kun tanji nian kong chi nam bir gan kam zang. Dar ta nam ba zu san jin nong shen ban dai na am chong lun jiang zhong nian chen kang work lu long chen ge che de lu ra ra lu sun de ka de de zhe gong nu ge nan zum jiang ge le chen lu rin jer ke yin nan na de ren ge le chen de don zun ba ra zum zhi gua chen lu ru ma yin de ge de ren ge lu rin jer ke ge ta tong er ge lim de ji di da li cho yang zir tan nan zum ke de ren ge tan zum de na Таар ngaxigira, ngaxiga gongsanga warkamda tsarini shira li tsukha shigunuga nintang bori la. Ya chenambi diringa semchur chimuskri. Ngaxiga gongsanga rjabuga yuqwazi ayongta. Vdeymuga rjabuzga walongna yana diringa lirkande yin rgarnangra rjornang semkhi kishigi yochiri. Vjirna... ngachigda ngarchu di chindi ngarchu di chindi ngarchu la sig nugo chokpo yo ya ya ja chi thochok na bi chona da thung ga gong sang ga kam di rang sa rang yu sung da li rang ga lqwa ni ga fte ni lir ka jer gzga sig yo na yo ngarchu ge lya chmu zg chi ga ya ta ni ngarchu di ching ga gong sang ga da dang ftan bi da yang rang rang ga chi ga ga chi chil fto sa so sa chi sa kam tangmu, sem yangmu, zogayanga songsayang, chizgiyo. Datanga gongsang dirkabga chenambaga lagayong chumusgriya. Ritaga chenambaga tangdi gongsanga tongti nyongrganda nyamchilu shiyel samna yonayang, deringa ngachu lechun tahtongkangar kilamdi kabaryongda lechu kabdayina chukho. Dinan chamdani deringa lechun di nanga gobrigshiyo nugu nangtunda chamchirzgiyel. Deringa lechun di nanga Gobri yung zhiga chanchung ganyi yu chanpa dangbu yin na lopsong kwi jih shaylang ra chanpa ganyi wa lorgan jambi yu dangka yin. Dina diringa lopsong kwi jih shaylang chanpa ndi nang a. Ta chu darkab lopdub xarwa nda gangmang zhiga tangmang sarjir si dita changma ga lagalin shung yu nartaga lopdub xarwa ga jiga chatab ga korni yin girga namban chunu shay na rang rang nyam nyung tang tanbi rang rang tong tim nyung rang tang av jibbi ta samtsil jirgiri yul sa jiri samk. Daga nyam nyung jiri zhiga chata deringa le chindi nang achu lopdub xarwa ga chatab ga korni dani kabda zhigi ju yil dina deringa le chind tatung kangar kalam di cheta dan si yu nugar gamchun nji na gan rikab zang sangar ji yin. Daga gan lam chunu shay na ta payil ndormil thorji ga char tukpa amchuk sa chanda gari. Dani ta lopdra aramji yin jamdi darta yin jina gansu shangchin ganlo wargarang zong kalab zang chir zong amchuk lorgi lag shagandig lopdi da mamchang garam bandana gai gerginga shali nang avzhin ba. Dertavus gari. Daga derin galamdeishig dali ganlaga ju lopchil tablam tang dani lopdub xarwa ga lopchil tablam tang ftan bi da lopchuk namba ga karga samlo gantzul la suqwa ga xorchung zina chukwanda ga karga lopsuq tong tabiyang chizg yok. Lopsuq tong tanga nyabindin rinyi tang vjabbi nyamnyung yang mangbozu sqnyang yochir dana nyamnyung chizg yok. Tengi tani kabdayi chuil tani chambaga niwa lorgan rambi danka ga chambaga di nangar ngar zin jachin nyanku nambi kabrandar nilin ila tana deringa le cindi nangar gobrug shiyum naga nangdun dar tabazgi nangdun dertinga goni yang shkabdanga nga chule cin tahtunga nga rgalamdi shigi rgalamdi kabrandang ju gabsi ina yin ya tarta deringa le cindi chambaga dungo nangar ngis shi
1: Dambi xung ci ri na gai den lu bi den ju jie lan zu yun.
2: Dambi xung ci ri na chuo mei bi luo bu jie shu ba yun.
1: Dambi xung ci ri na guo bu ga bi dan mi ge zhe qi yun.
2: Dambi xung ci ri na ri wa gong wei huo sheng jie yun heng yun.
3: Huo su qi ji xian leng.

0: 다주 토마즈감 손으셔나 톱디 코리근더니 톱소년군도 길근남바가 칼라 톱소년군도 드니 랑게 침창가 코리근더니 하마가 칼라 톱소라 침창가 톱손디 좀 타니다즈 다지금에 요과적 소르총총군들 니가 지글아치브드니니 다주 아브샤르구스코 쇼과치브징가 판츠니치글아치브드니니 데이터즈르디다나 다 길근그시랑 코리랑게 침창 코리그 하만도즈지 아리와치무즈 Shennandok, yangna karchang tereng anewa nitsil ngoma tang zhigde yang jige nyamjog dornang yang gongsa yangna jige tenchin rivlikala kana yang jige chalag yosa ta nga rangshtangam chundushyachin nara chimdag zhiri ranga ngini jige ta chimdag lalam chundushyachin na yosil tar gergeng chakhan kandi njogigay dingini rang rang jige aw gergen laksa ta gergen la yin reyse ni tamu chimdag ra yok kizi ngoma gergen su shek yok di tangna rang nilam chundushyachin na te jafchuri yena dokra yang jige yinu gala kana jige yonga yo melara yo jiri yili higi mesara yo jiri tamu gi chimdag ra yang gangmang zi yo jiri daga gergen ga yang di thalari yuwa zhuxia na
1: Rere, jawa ni omu hali wa yak. Tage rang ni tsona la nungar ta gergezi kona maare, ta rang ni shibaz ka apay.
0: Rere.
1: Tain chi sondi che rang ki chimsang ka huay jardini shako. Tangin da rang ki chimsang ka tani ta huay jardini chimdak tamcha la di nanda ge. Shiba ka kirke ge samlo kancho ra nomu di shako. Ka rang ki huay jardini shako.
0: Rere ya.
1: Ta hunchig chansog tang, hunchig shibag kirke lamshog, hamaz ka neton shog tang, tarti shibashik samlo zantang tang, tani chidgunara, dendi shetang tang, tani ta khori kumshi chaglik ta, ta bat namsa lao yara tayi pungir shong kumo.
0: Nari ya.
1: Tain chi suna ngi rang ni apar kirwa ni zong te ta nguma xe na ngon xe zga ngi chimtsang thupsu zgo ni yam tsindang ma jib zi changmo xe na.
0: Nri.
1: Rang ni apar zga kirwa ni zong te chimtsang thupsu zhag ta donha ye zi. Ta chimtsang thupsu donha gde di zhen ji kirkik chintzag chon na yonu xe yi shug njolig jortang ge shig ni xe tang, xiu tang, khar tang, chan tang, ta nam jir zintang la zuka ta alo mnda zi yam tsirok.
0: Nri.
1: Alo mbap sa yopi chani rangi shiba maungpa na kumuzgillak manyanga samchipu kak samchita thami thama terka.
0: Ri.
1: Tina da chamu shena honchenga uke chansuk chona ngarnega lopsuskada tine. Dami lopsuska.
0: Ri ri.
1: Ta tumu yamsi tonchenbu ra shikchenbu me kumo.
0: Ri.
1: Kartan tira ta dumu kirke chansuk yarji kumpirin dumu osu na gangzi na lopsu yarji kumpirin ta Nyamten roa tang nyamte ta dhimi thopsu dhe ngan nega thopsu dhe ola tatar ni yungu nwa kubze kido ka.
0: Ri, ya.
1: Tenchi zundi rangi chuma la ta ngar chukwa ni zonte nguma changi xena ta chuma ngankar kona ma inba apa shik ti tang kirke ngankar zo yopa ta seme zonte ni dhimi thopsu ti shaka xe tona xe chenpo jamni.
0: Ri, ya.
1: Ta chamu xena chungma dhimar kiraani zonti chungmi sirni ta kharchu chikchun randa ta chertanga chimza chanzikina na sa nga thum nyamjaga na kyakya kyakya
0: kyakya
1: ina ya una dhimar kiraani zonti kharchu chikchun ta haa chunga ta chikin zemja xiega soorin jagni ta maru chirka ya cha jaho tamuzik tanta lakka dina kamur era ti xiega zemja soorin jagni
0: ten jokudu
1: jimtsa ta chungma lak chakson ama yana chungma lan zemta tama inba kani nganna nyevi kirke vintikti tonda ramu.
0: Ri.
1: Tganata nguma xena, tani ta dhamma kirke sonara tachi hukkan zersa, tani chukja chuksa, tani ta jinga chesa, tamu kirke kori yuta ganyela, ta stant kachar kichi kaji yichikni, lhanchuk yensa, tani nukata chizgunara dhan hemu chuksa, tani ta tamu kori hachang nyam gawas gunara.
0: Ri.
1: Tomotini dotin jik jitang. Tini rangni nara kirke ge dhimi sirni dhani tak tamji lopa nanda yana kacha nyamu xejin nanda yana nanda ge ta tomotini kirke yarab ke shachu shakho ka ta.
0: Nyati.
1: Tomotini mampu shakha ta ta dhimar kirwa ni zote tomotini xege tangto kanglak jayna chigunu jimsa tangi chige xeku nari dhina. Shiban jikten ta thomba ni zote shibi kirke ge lanchi ge shika tani yana nanda ge ti kirke ge Shibi namshi la sangu zige ta yekwa zi thakmaani ni zi ta dapka yu jira samdo tomo zige taani tashala ya ku niramu.
0: Riri ya.
1: Tengchi suna ta tiga na yonggu ni jirum kutoni ngoma shali suna Kipa jikten to thomani zote ti tarta la tkwar to zona ti khirke ge jirm te ha chang ge nur me ke chin me ke to to jing dik song za yek song za thana sama ten ge ten tang ge chogni ra to na no to jing sa tang za sam ge to mo shog rang ge chona thami thama ter ke ya
0: ri ya
1: no mon de ge tang ni dang jab di tha so tarti kipa ge khirke ge ne ta ne tang ge thona tang Donzeria, Shiba, Ta Lo, Chigni Zonte, Lo, Chizgunera, Chongi or Kisha Girgo, Tiaji Sonatang, Itomos Gisho, Chemos, some dark chew, Shiba Laman Jikabu, Chung Song Kirke, Shiba Laman Jigunas Girmo, Chung Song, Shiba Laman Jikabu, so Ranshun Kamki, Lobso, Tani Laman Jigogan Okan.
0: Ria.
1: Hipa lopter ne dikka tikter hipa de kangela menji gogo chenso ge shagala menji gomo
0: re
1: tenata chamsa ta lopta nike hipa kana la menji go de ta na chenso ge ta ta ni zang u zig lang ji gyu shagal he tong go la menji gomo
0: re
1: ti kirke la menji ta ta lo chu tak chu go ge ya
0: re
1: lo chu tak chu ge na ta hipa ki ni lo chig ni zon te lo anga war pe chamsa na ta kar ke chamsa na na de jo ga
0: re
1: Tenata loh chigta nga gwar ke shibata ta nga chun doki thor nga zaga chajag na xa na rangshun kamki kirke ge lhae maandiyawa, chunki maakiwi rangshun kamki ta njongwa zhide na shiga korgi, nanga korgi na nda ge kanta kanya na chi nyam gawa, chi kirke ge lhanjag se ganyewi korgi te cho ta hama ta shiba nyam ta chalung shunga ching, nyam ta lak chaga ching na rangshun kamki lhobso te ngamgam shikshiki hipi gyeran njok thokke mo.
0: Yari.
1: Tomozun njok thopsonga tadi hipa to thopta na thunda di hipa to shtonha rang zhichan, chanha rang zhichan, ngunan zamda rang zhichan, tomozun hipa zhige lakay wakindu kumo.
0: Yari ya.
1: Tengji sondi ta loh chikni yunga warka hipa to chamsang ngankar suwa naka na rangshun gamki ngay tachi yako no lamen jok yota ta xiek suwa re, rangshun gamki sasakha yin na raga. Ta xiaxin bamba ta nyamta yin na raga. Ayang ge gora shigji ta nyam ta na ra ge te ta tham chang ge khir ge khur gi thoni lag chang ji gyut re te ne da ta hi chung kan ta nepa ni zon ti ta chim sang lob su ta khat ge ran jo ko mo
0: ji
1: te na da hi chung kan ta ne di ta lo nga ni den ge ti war ke da ga
0: ji
1: te ni zon te ta lob chung ni zon te aman dang war ta zon di ta lo den ge ni zon te lo chong a chir ge war ke ta hi pi khur gi so lob ta na na ne da ko mo
0: ji
1: Sobdanana nedanata chamsang ge lobsu ge markang jigje po rangchung kamki lobsu tge ti chigunara so jigje di lobki nang ge lobsu de na chinsu ge har namen jigje po lobsu de na ti work warthak to tonyam go ta to manim bi gani ta khartan tira sobti lobsu tang chamsang ge lobsu war na gandu cha hi mang
0: ri ya
1: chiki chiko rge thap kme kya
0: ri
1: Lopti lopso, chimsang ge lopsi, lopti lopso la rangdak xe ma tapa. Lopti lopsi, chimsang lopso la rangdak xe ma tumnuwa. Natan sogo kang na yoke, samna rangga nami nandang jaktan da, shibzha ta lagli naka khatariya ta sonde ya.
0: Nari.
1: Tena da lopti lopso ge, kirke ge, jeso laptem na na yoke mo. Chimsang ge lopso ge, so lagli nga ta na yoke mo.
0: Nari.
1: Tengah nanti laglen ta sibjan ka khate ya tu tu suni, nanti cikang ki mengher kaya isu, nanti cipun jonge oke deh tanata. Mengher kaya isu ta, ngoma sih na, ta simbu ngarmu ke khate, caca riri ke anik tu, ayorji thamsung ke simtep dan warke pemudge kaya kidok.
0: Nanti.
1: Ti kidan wagani, hancurna cimduk thamcela, si jora ke hamsem ngoma member bayakoni. Nang semkam ge tangna kanoshi arrendanda ge khchemo yoni ti thaga taru chimdo ge tang hiba thamchen ge taji ge galap ta rang ge chimsa na ta chhen yung ge nwar ka ki doga
0: mere ya
1: te ji su di ta ngoma she na hama in na gango in na hiba thamchen ta ye chegon do goma shi ni chesha to me ge war ka ki dani khasa ge ni ta me ni war ka ge ki dadi hame Itu yang kondom yang macam ni. Itu ke hama ke kodik lah ni yang macam ni. Tumbuh tu sekarang juga tidak. Tapi yang jisun nanti, datuk thamchen kah, nanti tu kah lah dia nanti. Tapi kondisi api, sebaja tan lagi nak khatay yatran tu, dan workam di, 나톤 더 따진 지체니지 지지만이 지만가 조든 갑탕 덤비 기바탐체다 럭럼은 로나 하정 멍거
0: 유지
1: 던조데디타 어쇼 온디 동홍거 대리나나 편인도스기도가
0: 유지
1: 디나나 도모도데야 포라노는가 하트조 디는거 워크나나 노르트네 장샤 마누리 존신나 티체테지 다치게게데데타나 thangmira lam chongzi tongyo zi shukuta. Sila lam chongzi tongyo. Tarti nga tsui shipa thamche lam chongzi tongyo.
0: Yuri.
1: Tartari ta tongkong ga karka ga ti panin doga na ga zhongta tsikta changna yonda na shipa thamche lam chongzi tongyo. Lam kongna teni chongzi tongyo. Chi thangmira nga xe kuna mzhi, mzhi lekh chongzi kuna di lam da kanda chongzi tongyo.
0: Yuri ya.
1: Ola. Da tangpo re. Tēnī tā lāṃ tā tāṃ tā tō mātā pāyantā na lāṃ gāyōṃ pūsā na yō chī chī kā na lāṃ jīmā wū kāng rā tā na shibjā rā mō tā rīg nē.
0: Yurī.
1: Tēnī tā na rā tā kāng chī kā yāng chī kā lōg dō kā mō. Tā chī kā lōg dō kā tā na yāng hār jīn tā pāni ndō na na chī kā kō kā tā na pā mā rā pāni gāng gō sē nī na shō khā kō na mā lī lāp chāng jāng wā lā chē wā mē tō chōng ngā tī nī gā lō tāng khē rō chē hē kō kī tā nā tā mā kā tsik tī nā nā shō khā khō nā mā lī lāp chāng jāng wā lā chē wā mē tō sī kī tā tī xie yī yī ndī nī zōng tē gā lō tē tā ngā nām shō rīk bā khē rō tē tā tā mchē rū gā mā chī gā lāp chī gā nē lī gā lē pā rā ndōm tūp gō nō tē hē kō kō mō tē chī sū nā tā gōng kā lāṃ tāngu rā lāṃ niwā nā kāntā nyam nā lāṃ thak mā tē mē zhī lēk kiong lāṃ lēk lāṃ tāngu zhī gā tāng tā njag gō nō tā kār chē nāng gā tōn chē tī tāng tā njag mā tā pā nā nā shū mā mā yō nō gā lō tāng khē rā bā rū mā chī gā lāb jī khanēn tōm jē tā nā hā chā kā mō rā mō
0: rī yā
1: tē nā tā ngā chī tāng sā chē sā sām gō gā tā nā tā xī pā thām chīn chī jīg chō jī nā tā xī gō thā yī gō nā xē jir wā chī tā nā khār tā nā jīg zī chō jī nā yīg zī xē jī nā sām tā nā Tēnā yīgī shīgāni shīgīnji gūnīna, yīgī shīgāni chokīnji gūnīna, tī khana tō tē, wāb kū tāndaqan jī kūnū māshī.
0: Rī.
1: Ndaqan jī kūnū mēni mētsā kī khchī māshī, khchī pti khchī rī hachī khī, tāma yāna xībā tamchī, tāshī yagī, ashū tādana khuīnshak līk tukwa tā, tā ngā tā yakpo zayi māmi shī wāda, ashū gōzok chū nā na, cētara tāna sī gīdō kā.
0: Rī.
1: Tā, kato samsam tōndō rā.
0: Rī.
1: Tā tā ngūma tāwar kī xībā chō, Sousu dana cetar tonguk, da ti cetar to tonguk ya.
0: Nuri.
1: Da yue yun dana kaga rangan chen narogo, samsam dondo yen narogo, kapar sesana sena chog narogo, jiga niga samna ningna chog narogo, gongi soman yo godena notagan chog narogo, sama shimbo godena ti tsotata chog narogo. Da domo zaga kirka ga samsam dondo gan hamsar ga choni da lak chogi chigog nago natunki hanki. Konta nge longzo chang chog nago tanin dogo tsik te tang ha chan ga jamgar tu kir doka ya.
0: Riya.
1: Ta jamgar tu kir wii naton de la ndang jabdi thaso nga tsu thakmi lam njaglik tu chiku ka nuk. Njaglik chiku no jamsan di ghan ki khartang te ranga hama shayi chigaya go ga zi ta na trangmo trane jana ta anka kachewa na tsik thombo hannam manda rangne tang jepa ga shipa thakmara lam thomba la chi kyang chansak ka ne tang tsiga jino cha thuk go. Sopti lopsuk netang tsige jino cha thub gu. Jongjir ki xipi lamshuk kong na yoni na meni na tamote jino tsige cha thub gu. Chi chumu tongchir to yopi hama zu thariga na, chumduk zu thariga na, lawa lomnir jirim cha thang yoni ga hama ga samlo ra, ziftong ga niwa tenda si, rongchuk ndogi thorga samtong lomto na yono jambo ga hama zi kondub ya mithub kya. On kya cho chansuk na, nami na dendi yang kanga manashikin bi cha ni, kati yaya xipa te tak thamcha laman joju tondaga te tawi jilung yawar tu cha go martakwe tangsanga hama shi jilung yapaz machi wantane ngan chi konti xeno ngan jachaya jogu gergez tanta hanjagdi kajagdi thaso ngay nawi na chamdak shawata zane ye gergez thamcha bu ngasu na yonu xipa thamcha chi karka gergez thamcha la xipa ta gana ra ta lo chigni Tomo zere, hama tamche itiga mithi kongwa ghanar.
0: Ri.
1: Ta gancha titsu rantung mokchigda.
0: Ri.
1: Titsu rantung mokchigda ngankirk niwa mokchigda.
0: Ri.
1: Tunga nata girgen ngankirk, hami ngankirk sawa ni mokchigda.
0: Ri.
1: Kiongo no, kyu nga suna yonogu shiba 이나 저거 응아소나노 도마지나 저거 언니께 희바즈나만 요기 돈덕 아미르 티파치 캬네라라 강크르케 티엔다 드블그 코르기 또 드블그 넘바라 드브사고 코르기 모스티니 점서 지강케 담우탄네잖아 희바드게 또 라만 주문 주고 니와 수쇼노 치미치 담먹지
0: 녀리
1: 마치고 점서지 첨덕 탐체지 남이나 희바디 덕 탐체 나온 적사서는 또 먹지근초 니 에모즈근 점석당하시려 통대디 요코지 총주스코노 삼로 통따라 까차 했던 쇼땅 법자드 법자나 도마드 응어디 타서 있나나 법적다 법적으로 던들고 노라 길게다 도미와라 기소스톰 쓰고 노라 또모드가 나미나 스나메비고니 저 양양찰라 경거 홍아스 제서다 오마정 그 띠다 이 경거다 홍안데니 소수 칼라 소수적 요 뜻으로 말다 다 높다 송게 땡고 마 송게 또 대중 남바전 그 같이 해 진단다 다시나 레피반는 말하다 다제급 그 디글럼로 뭐 다 높다 요도 진단다 너무 그 삼트터라 너무 그 같이 때 띵아 해이 나나 이거디 해이 탐첨부 그 전탕 땅나 높디나는데 다탐 말에 관단다 남길 전탐 말하는다 너무 희망
0: 리야
1: 그러나 던적다니 희에 좀도 탐첨 그 희에 당적고사 삼록동고사 참 망그
0: 리지
1: Tumazuriya.
0: Rir, ngomari gala, rir. Tani ta tirang khabdaga nangtunda chichi, nangtunda chichi ga tararang dritra meni tamuzi yantara. Yang warkam dani ganlan dhanandu nuzi yonu chu tarkuvan di erkaayi kal habdamda yinjina aksarjiri jogo ka.
1: Rir.
0: Nangtun mangazir mulma tangtar nashigi njirwa chepu yok. Titana yang chi kaayi habdamda aksarjiri nugu jirimda tangtambi tal hopchik tablam gala kandare kanda kansam ga chigi njirwa nanda zogu jiri yang tila tirtingir kirga tablam daftengu jiri titana ta kaayi habdamda aksarwa tangtambi ganlaq yang chi lagalinga choka chi tablam zina chukka nyamnyong ri kabdayi na titaka chi zoyang samsil shizgi yok.
1: Logi lamlig lobso adab kono tomo lobta daramo
0: ji
1: tenda di rani kai girge jing bi chani kai k kirke ge hamtha ge thaji ge gonto ta tente dokte ta khabda jo tomo zero go tenji sundi kai hamtha ge thaji thaji ge diglig dikta na chiz gundara chi mitsa na hamtha thaji ge chi mitsa na lorum tang tang niwa deni samba tang jwa ngawara tikwa deni damba ni gwe yart tum lorum ge phobrum ge rimba su gunra
0: ji
1: tum je ge tang ni ge ro kum kai ge lam cha cha ji an ke ni to na ge sak chi do kap ke kai ge lam cha cha ji te ngi je re ni gunra wo
0: ji ji
1: ti ji ge tang ma thon ri
0: ji
1: te ge na ta te je re je deni chana lorum tum ge rimba je re ge ro ཁྱི ཕྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས
0: ཁྱས
1: ཁྱས mun cheng ge kerke kai ge lamsa ta chud gon chaje ge donle ge ta tarti kai ge lamsa ge chaje donle diglig de jara yong ko mu
0: ji
1: teni kai ge laptem ge nanto ge kerke ge chebji khyasta ge ta ni chenara kai ge lapte ge nanto ge chebji khyasta na man yong ge ta ni chenara mun che te na ta jara yang shong ko mu
0: ji
1: mun cheng ge lob chong ge lapte chong ge na di din se de yo ka
0: ji
1: tārti māndraṅ ka kāyī ghi lhāpte yunjina dīnsan dhira rā tātai njirwa tāngi lhobchung ghi lhāpte yunna dīnsan trik tāng tani māndraṅ ghi lhāpte yunna dīnsan trik tiga nā garo kumu tiga jisū na tani lhomsa kōtika chāni tē tāng tē bhiñ tā njirwa yunga wka tā njirwa yunga di thāso chidu gundira ngī di ᱛᱟᱞᱚᱜ ᱞᱚᱵᱠᱚᱢ ᱫᱚᱜᱱᱫᱤ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱛᱚᱜᱫᱤᱝᱤ ᱡᱤᱱᱚ ᱡᱟᱢᱟ ᱛᱷᱚᱢᱚ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱤ
0: ᱡᱮ
1: ᱫᱤ ᱞᱚᱵᱠᱚᱢ ᱦᱟᱢᱩ ᱠᱟᱯᱠᱤ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱚᱠᱟ
0: ᱡᱮ
1: ᱛᱤ ᱚᱨᱠᱚᱢ ᱫᱚᱜᱟᱛᱟᱝᱤ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱠᱨᱠᱮ ᱜᱮ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱛᱮᱛᱚᱜ ᱛᱟᱢᱪᱮᱱ ᱛᱟ ᱨᱟᱜᱨᱢ ᱛᱟᱢᱡ ᱠᱨᱠᱮ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱪᱷᱤᱫᱜᱩᱱᱫᱨᱟ ᱞᱚᱢᱪᱷᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱜᱫᱩᱢ ᱫᱟᱡᱮ ᱱᱮᱢᱚ
0: ᱡᱮ
1: ᱥᱚᱵᱪᱩᱝ ᱞᱚᱨᱢ ᱛᱟᱢᱯᱚᱱᱤ ᱞᱚᱨᱢ ᱛᱤᱠᱮ ᱟᱨᱛ ᱪᱷᱤᱫᱜᱩᱱᱫᱨᱟ ᱠᱚᱪᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱚᱠᱟ
0: ᱡᱮ
1: ᱠᱚᱭᱪᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱩᱠᱮ ᱪᱤᱥᱩᱱᱫᱤ ᱞᱚᱢᱪᱷᱟ ᱛᱮ ᱱᱤᱡᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱞᱚᱜ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱡᱮ
1: 니자라 칼쿠나나 덴세 리리라 좀이 데나 탄 솜츠 덴세 크리레 솜츠 섬비 섬비에 조금
0: 지
1: 솜츠 섬비 다나 케이시비 가테리에 조금
0: 지야
1: 다 티나나 덴세 라르나나 링트 타니에다 다초 카르케긴 덴디 야 감거 좀지 티카 코르데 조서 좀요 조금 어떤 그 츠드군들 솜총글 합때나 데네다 그 만동글 합때나 소나라 그렇게 그 덴센트그래 덴센트고는 덴세리에 넘석섬디 섬디에 줄까 대치스디 다소 도트나 로 그 그렇게 롭소뇽 켄지 도마시키 롭촌 로름 담보니 로름 게어트 섬센트 얼럭 얼럭게 요그 넘쳇트 장게 요그다나 섬자 연체 고도 고마다
0: 유디
1: 섬센 섬자디 다소 다 장가 뇽뇽도 말어 뭐
0: 이제지야
1: 되나다 롬선 섬겨 뒤덕 탐친 그난 그 조다 친구들 정도니나 강스가 살아야 군이나 삼겨 뭐 뒤셔가 당이 그자디 어금 그군이 얘기가 내려 뭐
0: 이제
1: 땡큐스 디타소 회인적이나 네 회인적고
0: 이제야
1: 회인적나 소총게 가이게 답템나니 로름 저와 나와 연초니 다초 통도고모
0: 유제
1: 덴다니다 예케 로름 나와디 예케 톱탕게 남저 또 데네 마차도 라톤게 톱탕 나미 제포 데네 로름 투카 차 장간체 로름 투카 마차나 차 장간체 뜨게는 놓고모
0: 유제
1: 데니다 하르지다 만다나 그래 통다나 만다 그 롱어 숨기랑라 로름 덤바게 예케 톱탕게 남저 니존테 양 하르지다 로름 게와게 그 rāngāche kathikse yāng yōng dōku mō.
0: Rīya.
1: Tēnātā tēnā kā nāntō kā jīdī tāngni, dāchū kī nāntō kā jīdī tāngni, shikpā rī tēnā, dāchū kī nāntō kā jīdī tāngni, shikpā shik chāngmā rī mō. Dī kārkā kā tāngni ndāngi jāma nā sōndī tā sō, ngā rāngi hāza kō kō sō tēnā gōtā, xe yī shō lōp tēdē dī.
0: Rī.
1: Ngī dāchū lōp tēdē jirā.
0: Rī.
1: dāchū lōp tū tētī ngī kōntā xe kōnō gō dāchū gō lōm tū tētā tām chikā yeshibī xie sāra gārā dā jā gō kītā
0: yurī yā
1: ngā kuen chukī nā ngā tā lōrum gōwā gā kāy gīr gāy mō
0: yurī
1: ngā lōrum gōwā gā kāy ngā lōrum gōwā gā kāy lōp tū xe pī kāp sū dāchū lōp tū xe dī tā sū ngā lōrum jāpā gā dāchū gā lōm tū gā nāntō rā lōrum dāmbā gā dāchū gā lōm tū dī hānā nī lōp chūng gā lōrum ngawa jewa ngawa tika war ko datu thomse te tak thamche ngi shigu
0: ri ya
1: ne to go ne ta kwen ju na mandong kai girge ndi ki datu de ti de ta so lob chung ge thate na na datu shige ne jog jog ta sara gara ngi gu ge ni ni pa ni na thondong ge thate mandong ge girge ni bi chani thondong ge kai ke thate na na datu shige ne jog datu yong ge ke me ke te shi ngi war ta ya ta gu
0: ri ya
1: tandeng arang ge samtsa dro samtsa dumu ge dumu samtsa dong ke me shi
0: re re
1: min do ser gunu jim san che gre de ta na chu da tu lob chi hen ke de mi chan ne ngare lo ma ti jang sam ba do ka
0: re ya
1: ti kap ki gir gen ti da tu kang kang ga che ge chi ge ne che ta ze o ti kir ke ge na tu ge ta ni ge wa gu ni ke ze na tu di wa gu ni ke ze te na ta chin de che ta ni han chu ge thon dang ge ti tso thon di thon dang ge lap te ma na shi shi ge thon do ka re ya
0: re
1: andomu ka kurte gaishib de saragara de machedi phoma thaso na yo no go phoma de tam chmo da tu lok thye jo ha jang ge leka de ge thagma de ge kali de ge thagma de tomu se yeuk
0: ji ya
1: domu ng hapse nika ge lhapte de ge de chongzam de te teni ta rang ge thaso ge lhapte de ji ge jino de ye jagdi da tu lok thye ya khat ge samu tomu de ya nga
0: ji ji
1: te ge na ta kang ge khuin chu tam de jag ning go
0: ji ya
1: yananian ka to khiz jna tumi ko lobte tani chani suna honching kirke ge lapte nang ka tumi ko dik cheta tarti lapte nang ka tumi ko dik cheta ta mukchi komo
0: ri ya
1: makchi ko andana tangin di tangni chhed ga nang jakun re de da tumi ko tor ka de jigish ran ka nyam de ga ku jigish ran ka nyam de ma chi nang ni rang ge chhed sam gun re de da na thopti nana girgeng leka arik chembuk sumuk
0: jiji
1: chi thapte thopthe jyotar
0: jiji
1: ani jangje nantab leshan jog jyotar
0: jiji
1: sum jigshog tani jiglan jyotar
0: jiji
1: domo leka chembuk sumuk Tena ta lantab dikpa po tang, laptab dikpa po tang, jikshak dikpa po makchik.
0: Yeri.
1: Dungka makchik. Dungka makchik pi ghanki, nga chi kai ki laptab tang, jikshak tang, lantab sambo, chala chibzak gwane panchawara, chibzak gwane, tanken ga lakan jik yoto soram tang, ngarchen ga ngore jik njarki chik tangi sudani ti, sana ta atang chajura, lecha chagan jik yoto leka tomare.
0: Yeri.
1: Tegana ta, ngoma changa loma cho sasa taktak gondi takati work derthag namba ta hie chi thami thami thama tegen hie hie gu ya
0: ji ya
1: te hie gu ni jimsa tangi mka chumdu ga ne tang di tang ni hie gi re o jigsha ka tang ga kai ga ta lorm ga tang da jigsha ka ne tang tang ga kai ga karma san ta karma ja rangap chi ramo
0: ji ya
1: karma ja rangap chi nani chumi ka karma chi thodi karma chi chi ramo
0: ji
1: chi madi karma jibchi tang jibchi khyanga war tamu dhramu
0: riya
1: tena da jishik karma kichi sanchak tani sumik karma tikchi zudi yam sa zujo ka
0: riya
1: tukchi gaya tukana ta sumik karma tikchi utinzakanda di sumik nantu ka chapkhon tanga dhikshi langja ga rindu jishik tanta shiga na yungo ka tukhara sondani rang lhamchang lhoptep tukata chukki dhati thaso tikharka ga sumthavi nanda ga teni sumli nanda kanda kanya jana te tanta jishuk karka tsumdi ga netang ta zhira jarka jarka yana kai ka nanga lhamsa ga tsumdi ga shibsha ta tuk tuk tuk yondi thaso kare jishuk ta nika yana jarka jarka jarka jarka yana tigena yona thoma thamchin ki tsumdi la shik jak sa ta tona cha sa ta ngari kya namba ta shik chen jo mo
0: riya
1: tushye ga kache nanga donche zinda
0: riya
1: tiyana ni naka talag riya ta karta de rang lhop chung gel hatte na thar talak chima yung go ya
0: ji
1: ah talak chima yung go di da so lhop chung gel hatte zang na talak yung di di man rang gel hatte na te chang sha ma gyara
0: ji
1: te na ta talak ti na na ta ar gi chem bo ga ya na te yang an ko lham cha na na talak de no ta khin jog jina kai ke ngi kon te chen no den chag gar lig ta ni den chen re re ri ne no hum chak sam di sam di sira hum chak sam di sam di hum chak tam po ta ni ba ne ka ngi se gir geng che ja im ba hum chak sam ba to bhumi rang ni tal ga ju tar mo
0: ji
1: te ji di lhap tak chi kana ni huma ka tal ga tu mi na ka tal ga tu ga go ga
0: ji
1: te ndang jo so ra tal ga tag ta ji chak ngo ga tal ga tan ka ya ka dar go mo
0: ji
1: yaa nika tanjuru dewaan tanzigu yaa tenaadaan ti jigishak ka taalag naana arik chenpozga ni uka mo
0: aji
1: taa chiga tsikcha taalag ra mo chiga tsikchum taalag ra mo
0: aji
1: tsikcha taalag naana chiga yu dadana yaa arik ni uka na mo
0: aji
1: chiga nhensik taalag ra mo
0: aji
1: chiga lekhya taalag ra mo
0: teni
1: taa tsikchum taalag tena arik chenpo ni uka mo
0: aji
1: chiga taarub tsumayi taalag ra mo
0: aji
1: chig lhapchi talag ramo domo zgari ta ari nasi ganna ari chembo zgari chiyu mo
0: yati ya
1: datak thamchum khahar kuni dan lhapte nana yopa zarmo mara jikshak nang talag te lhapte nana yopa zayni mongo
0: yati ya
1: lhapte ki nana chikcha talag ta nhenchik talag zayna chikcha talag ta lekhya talag yopa ta teni ta chikchum talag taro sumig talag ta yoko mo
0: yati
1: teni chosondi nguma changa chana zuna lhamcha nana yo nuk talag ta chi lhopcha nge xepi kawinna na lhoma rangi ni talag xepi kawinna na ti talag niwa ta chiya na chaja ti chimtokta goga jikshak ka talag ta sasa tak tak to yaitu mo
0: zhi
1: jikshak nge talag ta gata lhoma rangi ni karka jikshon kayin bi chani talag ta yaguna ta girgin ka talag xetab ka niwa ta girgi rangi ni chapa chaskyan khona mayin ba talag zomi lhopcha xepi katik de lhoma ga rangi ni kuwa ta samjik ta chimthor tu yuta xiek zo raya.
0: Yuta ya.
1: Tiga nu suna ta tsumi ga talag ta sopti xetab zga ya rangi tsora zira samjig sarwa zingo zini ngo.
0: Yuta ya.
1: Tiga martag ta lopti lopti na chi chit saksunga na dadi talag niwa tani ta thong tam to ta thetsum ramo.
0: Yuta ya.
1: Tiga na ndata nda tsumbi kirka ga talag tani na jikshak ka talag na na lhamsa ga lhapte ga tanga ga talag na ndita nda tsumbi talag niwa ta ᱟᱨᱛᱚ ᱪᱤᱫᱩᱜᱩᱱᱨᱮ ᱪᱮᱢᱛᱚ ᱛᱚᱝᱜᱱᱟ ᱦᱟᱨᱛᱚ ᱠᱚᱫᱨᱮ ᱫᱨᱠᱫᱨᱠᱟ ᱦᱟᱨᱛᱚ ᱛᱷᱟᱱᱡᱩᱨᱮ ᱠᱮᱠ ᱠᱮᱞᱤ ᱢᱟᱥᱩᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱟᱥᱚ ᱡᱤᱥᱚᱜ ᱡᱤᱥᱚᱜ ᱱᱤᱱᱤ ᱦᱟᱱᱛᱚ ᱦᱟᱱᱛᱚ ᱱᱤᱱᱤ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱱᱤᱱᱤ ᱚᱥᱩᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱠᱚ ᱨᱚᱜᱮ ᱢᱟᱛᱚ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱠᱚ ᱯᱷᱟᱢ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱫᱜᱮ

0: 그래 삼직 그게 서비스 수근으라
1: 예지
0: 때 당 오마정 그 길게 랑이니 떨리진 게 되잖아 도마 탐천나 때 따위 없어서 제 그 오마정 이제 그 뜨겠네 저기 오나 어 도마 탐천 이제 그 흑정노티 수쇼노다 시에 그 지금다
1: 예지
0: 그 니와문 타무 Tenir samba mung itani ngi chig ta tapte ta la ta ni che jo yungo
1: je ya
0: tenada tarti chi konte twa ton ni na na tapte sa se sarwa ta den na dan tapte sarwa ta ten te khada ju ten thari
1: je ya
0: tenada ngon cheng tapte we diglig ta ni jarum chig kharke ge tapte we diglig te ramo te
1: je ya
0: a ta te in ji zundi ngon che ojung ojung ge tapte ra ra jong chang ge tapte diglig then khakame gari
1: ji ya
0: tada kharna tira an ke to jo jo jo jo kharwa ke ja ke shanchin shanchin jo ke ja gari
1: ji ya
0: ti jo cha anga ke lapte te digli re ten jura sun deli khartan tira lapte ke den shak ngi na chongu shanchin ki sagne ge thamsa lapte sarwa te digde ja ka
1: ji ya
0: sagne thamsa lapte de ja ka
1: ji ya
0: ten na tak chig ja ke ko chig kher ke lapte digli ta na ja ke chig ko chu shair te kirwi lapte digli chig Kartan tirang shangchi rinpa saqni thamsa thapte dhiklik ni Sobti nangkir ke thapte dhiklik zirak Sumi ta kirke chumtar anjung thapte dhiklik ramo
1: Nriya
0: Tena ta asho ta ti thapte dhiklik rinpa kaan sondog Rinpa taong chirtang rinpa niwi taang ta yondan ramo ta
1: Nriya
0: Ta rinpa niwi taang ta yondan ta Ta ngay maung hongkha kya ko naro ta
1: Nriya
0: Ta taka kima kishin hoa re
1: Nriya
0: Kartan tira yana chongu xiangqin ki saqne ke lomchang, lamchang ke lopti lapte sarwa yanta chongu xiangqin ke kirke kita nyanta tagung ni jamchin ki gangi chongu xiangqin ke nanang jinang ke tinana chongu xiangqin ke nangkir ke chomba po ke tamchi tanga chongu xiangqin ke rachin naksam ke kirke ke yerjung okcho ke tamo tamchi manga mo
1: Yerjaya
0: Tena ta tawar inji na lapte ke dhanshu ke kirke tanga kansu xiangqin ki saqne ke lamchang lapte wada chongu xiangqin ki Sochun xiangqi ji dhan nyangde na nantog dhigli ta tarung njirwa zime kumo.
1: Yuzhi.
0: Xisi ti ta yi njirwa ta zu khotak dhe mo ta.
1: Yuzhi.
0: Jimtsi nukin dhanshag karka nyangde ndakli gati na hako mo ta.
1: Yuzhi.
0: Ta torti lapta zime kumo ta war.
1: Yuzhi.
0: Tegna ta ta kansu nishu ndasa kansu xiangqi ji saqni ga lhamsa ga lhapta ta dhe na kansu xiangqin ga rachin naqsam ta kura khurgin da gandara di karka ga Suchi ganyaw tagat ti kakur chambura, tamut ta na thar yonji ramo.
1: Yuzhi.
0: Ten yonji sondi, homa thamchi ki taji yirta chiri, ngayshu saqni ganda saqal homa thamchi ki talag ya saqal, hapshi talag ya saqal, ten taan. Suchu shangching ga homa thamchi ki saqal, hapshi talag ya saqal, chungu ga homa thamchi ki hapshi talag ya saqal, ta chiga shangni ta saqal, rig nda saqal yokira. Mendra sazun saqni ge lhapte bu suko no ti jimse ki gangi saqni ge rche ringe ta ki ge gilon zga tangsar dera yesar de mayo an ta di ki ge maung pi lhapte tang ta thagar ke thon chi thon jo ka jog jo ka ta di girge girge la saqni ge rche ringe chal ge me homa loma ta che ke da ni sal ke niwa ti tang ne yang khre thi khur ten jo jura kangre ya thangma de ya si se rang ge go thon jo ti ge yo ko mo
1: ni je ya
0: ten jo sona ta kharton diram khin jo ge na Yifi chathar si jidana, kwen jo jina lopchunga lapta na yifi chathar waka.
1: Yuzhi.
0: Yifi chathar ka kurka tomoga kurka lhamsa zivata na yifi chathar teli tete saqni aranga rachiga kora goba hachang zivi ta yifu kama jirdani ti chathar tagati tora kora kurgi tagati tona ya jura, nyamshi ya jura. Ti kurka chachin rao tagati yifi chathar li tete mokto ya jota tihye kachin.
1: Yuzhi ya.
0: Tiga chi suna ta chidara. Yabzhunga chidhga pantaga, ta pasa payib ki rich naqsima katsu nzikshu ki nyunga, samjik niwa, tani payila gashin ki niwa sa gunara.
1: Nri.
0: Korgan dendi ki niwa sa gunara.
1: Nri, nri.
0: Nguma zhunga pantaga.
1: Nri, ya.
0: Tamar tagdi lo tang lo, da tanga da taga taga yifu tuk tuk tuk yaga dora, thoma tamchi ki niklamna naqtam siri.
1: Nri, nri.
0: Nguma zhunga kone. Taga nada, Dhiga dhini dhaka dhaka yani dharka dhaka yana yung dhana ta lhoma thamcha na kaika lhokti xetab ka shakni kaanzga mbein zgu na, kaanzga lakwa changgo ni na, kaanzga ghani gsta go ni na Tsigeza haa kuhu pa chambu yungo ta ngay dhomu zaya na ta jacha jya ngat yin dhanda dhenche jana stimko chambu tumin
1: Ri ri ri
0: Holi holi
1: Ri ya Ri kwa chan chiga la Тэрэнг нэнгүнг дэйцэнд

Dang bi ci nga nin sonu sheng chin chum la dar kel do dum ju ne ro ba dar na da ji bi ci ni he nin be jin de di bi ni tung ni zhe lu zhong gu qi xi tong gong song ju bi ji tuo ren ma leng shi de deng cuo ren na li gong tong gan na sheng qing jie cha cun ji ge bei yin bi chan ni jie yong jie sheng chin zhe ge zi gen di he le zhe ge ri ni bi le zam qi jie meng tu chul ci bi ma si leng de la xi.

0: kawa ndi dhukhu ga kawa la ndiga shiz. Da chuwa rangi nyangtong na yunu ga ngibshang ta ngibshang ga sangchang kapar la sukpa. Da ngi dhukpo ngawa ra ngawa ndi niga yota. Da zhigni na chuwa la cha yang shiga thumbu zi tar zili. Da ndiga shiz. Da ndiga shiz nugu zhigni da thoma kawa ndi yang shiga tepa shungi de tang ya rangi da nyangtong na yunu ga ngibshang ta ngibshang ga sangchang kapar la sukpa. Da tsangma loma kawa ndiga chukpo ngawa ra ngawa niga laga hitiz. Da ti zhigni injina da ngawa ra ngawa ndini ki da kongga ngishang ta dhukhuta jile de tangi duambi gurmu cha jachil laga da ngishang di tukhni hara tsirin juu gichigiz. Da loma kawa ga ngishang tukhni yang gurmu cha ngachil laga hara tsirin juu gishin nuga. Da tamo gijin tsinsigri. Tan jing tari injina da kongga loma gawa ra kawa ndiniga tounuga la cha injina da duambi gurmu chizgira rtong singa da tamo ga ni tsizgiri. Da kongni shenu ga jyotumdi ga ni tsa ndadukhunda chidi chiga khinu ga jigni chidi chiga lisha minnagiyang kongga loma gawa ra kawa ndiniga chidi chiga nga wili ni tsa jilun shili dam dheyo ga dhankhanyang maa tsaasg. Da chindi jiga konga jyotun dhidu khundi shunjiga mambu shinu ga jigni da dhomtsik chizu kuzhig zina da konga loma gawa ra kawa dhani ka ga chachum chaja nisuk shanga la rukhran shibin nangani zigunu dhidu khusig yu ka zi. Da tiga jigni chindi jiga jyotun dhidu khundi khualong rizung mamang shushu kanga jitru shizig. Khualong zung mamang shushu kanga jyotum dhidu khundin jyornu ga jigni da mamang shushu kangi kong jyotum dhiga jirim tang jayuk dhankhang la sukpa mambu tindu ga jigni jyotum dhidu khundin khualong zung mamang chankang ngi si zhungtig shili de tangi kong loma gawa ra kawa dhani ka ga sikhnu ga ngani chizgari zina da cha chum cha cha ni suk shang la rukhran shibi ngani zigunu nimang dhidu khundin tangsi. Da tini khualong zung mamang chankang ngis jyotum dhidu khu ngis njurnu ga jigni da chamra ngis tsukhi dhe tangi da chamra tukhi da dhukonga lhuma gawa ra kawa dhaniga ga chikin shi zigzina da da mamang shishu kanga zhung tiga shinu ga nimang ra da di tang dhiyo ji do ngi dhankhang la sukpa tsangma shi ga tanglim shi tangzi. Tanglim shinu ga jigni da tarung koni ka thomnu ga lacha go chizga ra tong sumbun dayang zhongzhi ju ga rishi mamang chankang a tumzik. Ota jigni imjina khwalong zong mamang chankang gi da chumtkha ndgi chizg. Da shittig pumkhan gawa la cha chum jaja nisuk shangil la rogram shi bin ngani tira da tigzig zomji ga da tigtang ngay che go rtong chik ga chepa chizg. Da shittig pumkhan gawa la yang cha chum jaja nisuk shangil la rogram shi bin ngani tira zanyir lihka da chigdang ngay che gorshtong nga ga chimche chez. Da jyotum dhig jirim narag zanzag shenan dhimuzgri. Da nga tsi gong jyotum dhid khundi jilum shinu ga jigni chizag shi tukizna da gong lhuma dhinika injina thumra injina da thurang lhosu nyang nyongni dhimug lhuma zga nir. Da lhuma dhinika ga tang tuk sanlu da chizagrizna da nga rung ngibshang tang kapar yang na kapar ng zimshang la sukpa nga wun da tamchang gu rung la gandu ga jindu yinbi chani da rung gandu ga shirtsung tang zhim la yirna chukum do li de tangi da kung ga shahchut tamu pezg da penu gan jingdi chizirizna da jingtarin jina mamang chumkang gi da loma gawa ra kawan dhaniga da chumtum namu chizg. Da kongga loma dhaniga chondayang nagni ndamuzg zinu ga chenga da rangga mao yindanla zindan dha da rangga nyitsi zindan dha da tsangma la da khenkhen ngamba zg tayo ga da nuhchenyang chenbo zg ziyo ga da kongga loma dhichu ga yuga hama yinayang da 산츠 망포즈 스테요누고 따뜻무거니 추즈리 티싱거든 아수 다잔도 고웨츠요군누고 초트 땅 이프르 다른 게 샤츠 다른 게 셴누고 게 찰아스바 땅 이프르 제케츠 제우츠 자침터 어드나 다 하정 럭근도 그지 아 다시 운이지나 nga chi kong ge chob dam de de khonde jilun shin nu ge jini a ta ji shu ge chowa ge thoni a ta do nang she ge sa kang tgz yoni na de ge shoni chama la kha da ge jwe a ta ti jin na chu chu chowi thona nga chi rang ge ne shang tang song tang kha par kha par ji shang wa tang yang na rang ge ja par la su ba a ta mu jen la mu chu chu da shi ge ha chang ge chen re lak par da rang ge ᱟᱫᱟ ᱠᱚᱝᱜᱟ ᱟᱹᱜᱤᱵᱚᱱ ᱫᱚᱛᱚᱜᱞᱟ ᱛᱚᱛᱚᱢ ᱤᱠᱷᱯᱚ ᱪᱤᱠᱥᱮ ᱜᱚᱭᱟᱱ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱮᱪᱷᱤᱢᱨᱤ ᱢᱩᱡᱮᱢ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱢ ᱛᱟᱡᱟ ᱱᱤᱥᱚ ᱥᱟᱝᱜᱞ ᱞᱟᱨᱚᱜᱨᱢ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱜᱮᱛᱢ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱪᱷᱟᱝᱜᱮᱵ ᱡᱮ ᱥᱟᱥᱚ ᱤᱢᱵᱟᱠ ᱥᱤᱜᱚ ᱢᱟᱥᱞ ᱛᱟ ᱱᱤᱛᱛᱢ ᱡᱮ ᱜᱟᱱᱴᱷᱤᱭᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱡᱢᱩ ᱠᱷᱟᱨᱜᱩᱱᱚ ᱛᱟᱭᱟ ᱠᱷᱤᱜᱚ ᱜᱚᱥ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱝ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱟᱛᱩᱢ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱥᱤᱝ ᱨᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱝᱜᱮᱵ ᱡᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱤᱢᱵᱟᱨᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱟᱫᱟ ᱪᱷᱟᱴᱷᱢ ᱫᱚ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱵᱮᱪᱪᱚ ᱥᱤᱞᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱜᱚᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱝ ᱪᱩ ᱥᱮ ᱡᱩᱫᱮ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱟᱫᱟ ᱠᱮ ᱪᱷᱮᱱᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱪᱷᱮᱨᱤᱥ
1: ཁམ ཁུན བཟང པུ ང གར གོམ ཕྲལི ཁམ ཡིག ཁསེར ཅན ནིམ ཇ ཐང མར བདེ ཇ ཁམ མོ ལོན ཇ
0: རེ རེ རེ དོནི ཨོ ཡ ཡ ཀ་ཏན ཆི གོནི ཨ་ཅི ཇོཇིན དག ཤོང་རམ དེ ཐོནི དན དེ ཁམ ཐག ཅ་ཏང དལ སོ ཁ་ཁབ དེ དམོ དེ ན ད ཏང གི ཇ ཁམ ལོན ཇ ན ར ཇེ ཟག ནོ ད ག ཝ ར ཁ ཝ ཉི གི ད ཉི ཝ སོ ནོ ན ན རེ Atina yung niga chamkhan ni chamtak choku ni rkapsa yung yungarji yungu di jimtsin chansgindar. Di kuni ya jachi samkhan naba kabdari na chamosh.
2: Hari, ta kung jyotum di nani inji na ta loma gawa ra, loma gawa niga ga sgnugu nimaans chigri. Ta chanchim chanja ni sukh shangil la rukhran shibi nga nizgunu nimaanda rita. Onchang, ta chi tamjik mamuang chamkhan ga chamtak jenu yang, ta kuni ga chamtak jenu mandraga. Tanda dhukho jintsim chazang yinirizina. Tal homa kawa ndadhukho ga ma zhamba ga dhajan da vishchwe shili dhe tang nye sukha shang da pekunu khijimda rangi yang diya rukhrim shiba maasil darung loma kawa ndaya yang buhka dangli dhe tang yi. Loma kawa ndaya yang da gonga ngani zungkanga ma ditagla rukhrim yi kibchigz. Ndadhukho tongomur. Niwa lakani yinjina ᱟᱫᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟᱜ ᱱᱚᱥᱚᱝ ᱞᱟᱜᱟᱱᱤ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱡᱟᱪᱤ ᱴᱷᱟ ᱡᱟᱪᱤᱞ ᱠᱷᱟ ᱦᱟᱨᱟᱥᱨᱟ ᱠᱚᱨᱡ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱱᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱜᱩ ᱪᱟᱝᱠᱟ ᱞᱟᱜᱟᱱᱤ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱢᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟᱜ ᱱᱚᱥᱚᱝ ᱞᱟᱠᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱴᱷᱟ ᱱᱟ ᱪᱤᱛᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱨᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱟᱝᱠᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱢᱟᱱᱩ ᱜ ᱟᱛᱟ ᱫᱚᱠᱷᱚ ᱡᱤᱱᱥᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢᱚᱨ ᱟᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱟᱝᱜ ᱫᱟ ᱥᱟᱜᱟᱨᱤᱡᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱠ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟᱨᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱤᱜᱟ ᱪᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱱᱛᱷᱟᱠ ᱞᱟᱜᱟᱱᱤᱭᱟ ᱟᱫᱟ ᱥᱤᱜᱟᱡᱜ ᱟᱡᱤᱱᱤᱭᱚᱱ ᱫᱟᱱᱫᱚ ᱥᱤᱜᱟᱡ ᱢᱮᱱᱡᱟᱜ ᱫᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟᱞᱟ ᱪᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱱᱛᱷᱟᱠ ᱛᱤᱪᱤ ᱜᱟᱝᱜ ᱟᱫᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱛᱟᱸᱫᱨᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱴᱷᱟᱱᱛᱷᱟᱠ ᱥᱤᱜᱟᱡ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱩ ᱟᱫᱟ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱚᱢᱚᱡᱜᱨ
3: ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱣᱟᱝᱥᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱮ
4: ᱥᱤᱜᱯᱤ ᱟᱨ ᱡᱤᱱᱩ ᱛᱚᱱ ᱥᱟᱢᱮ
3: Zambi huarkin ten samil.
4: Amami shiwa shi samil.
5: Chamli jindanta ma tsangma ramnim yin.
0: Rere, ti choni tarung rejiz gono, ta chamkhang nangziga chig htig goni gata tangna, ta rangrang abdenghang gishgoni yung chig kong zambu, yung chig chamkhani ki leni, dimu gishgoni yung chig nyamjog gog. Dekho niyang zay jachi, dekho niyang jachi samkhana ba kabdaz gina.
2: Ari, ta chertang chu ta mamang chankhana tukshir zi jiguna ngipar ta danhang zi ngichim zi. Sifshik niwa danni, tamgu danhang yonada ta rung. Ta rung kheghang di songchoy chu laga ni shiga pantuk nungi dhamu zi ra. Ta chu kakhwe dhamu zi shecho la. Ta ja yig thora. ᱚᱛ ᱠᱷᱚᱛᱨᱚᱥ ᱠᱟᱠᱷᱤᱱ ᱫᱚᱢᱚᱥ ᱦᱮᱪᱮ ᱚᱠᱟᱪᱩ ᱱᱟᱡᱤᱢ ᱴᱷᱩᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱠᱷᱤᱱ ᱫᱤᱛᱟᱣᱟ ᱪᱚᱱᱟᱭᱟ ᱟᱱᱟᱥ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤᱱᱟ
0: 아랑 그 워머링 데인지 나서

0: Tan dejiri tan chi chachimda chidhik kundar mo. Nangsiki chachi chi sunu na, korkyu chumra ta xigin yak tabdi chun yu chan. Nyingi na, tan chi chumra nang xiga mangsur ka suyna, ta chazi guh kani, ta yinling suwa nang chay kani. Ta yang kaiska, ta malga na chukka, chumga dhikhi shay na chukka, chumga kisha ta musik kundar mo, ta wani isi ta mo mangga mo. Ta huizg na uchi koriga, tun kunga di nusik tangi ta, nyi chum bak kundu, chum tukh chuk kundu. Ta di tukha lu chi kari chuk kundu, chum tukha zimun bak kundu mo kumo. Di yinling suwa nang tirka chay kandar, ta zhama shina uchi tang ma tiki uchi rizdung ngu ta maa me kazi. Tāwa yāng kāyīs kā tā gūmō rīmā rīmā sā yū tā mō sān tsā kī tā tāngi tā rīdhā ngū tā wā chī khuīs nā rīdhā gā lān rā rā tā rīdhā sā chīng wā gā zī tā mō nyā sūng tā mō gyū zī tā ngā nā tā mā ngā chī tā mō gyū zī tā chī tā ngā chī dēw nā sū chumā sūgī tā mā ngā sūgā chī chī lī chumā sūgī dē nyā ngā zī nyā nā hān chī kā chī tā mā ngā sū kān vī tā tāngi tā kā chum lā chī chī tā zī mō
1: chum chī chī mō zī kā pūh nī nā chum tā chī kū nū nāmbā kūrīṃ tāṃcīpū māṅcūkū āngīsī nā yōṅtukā.
0: Tā kṣu chūrmā nāṁ shikdā kāna mūrī āngī sāyagū. Tā kṣu yōṅcūrza mṅrā zūdhū mū tā dī nāṁ sōng tā nī rāmbā kā chūmtukṣu kūntar ārgī nā tā tā chāṅbōshī nā tā āngī tā yī mīnyēngā āngī tūndukāndā zāgī tūndukāndā mū yū nā tā āngī tūndukāndā chachim tanga nugu tamu lija lima nyan nuwar. Ti hanchi ka, tak mangxis ka ta uchi mangso kaya ka rdga ta rangi sunga ongwen tanga na chunga yani. Dada mangxis ka xiu ka mo. Onchang kaya si tawar di rdga ta da kar kana khida na ka rdga wenbo to ka zi. Rdga wenbo to khuish na rdga ala tamu ta wenbo na ta sunga rdga ala ka ala sa lang tanga. Rangi sunga zong tanga ta. Kati na ala ta nye sen no mar di tanga ta chunga mar pa tamu na xiu jambo ta tamu ta chunga yindenga kukhanu tumu tundagir kata, nga shudu chumtag chay kundu targina ta kichi o ta rangi ngoma tundag tumu rikisunga ta rangi sunta talimi nyan tira kongruma yarsi ta ta chadiri kundi aali ti kyu minta rangi ta ti ngu kepo ta limi nyan ta xigin kumu ta ta nga chi hukyu chumra ta za kichi yunu tarmo
1: wadi tiyanchani khulanji na zhambaga setangi rangi larchi nyitang nandranda larchi nyusaga tungkongda yinji na jiga chumta yinma na marta nandranda
0: ari
1: ta ta jangu nita samara khinju gomu
0: tarra ta uchi mangxis ka larchi adika zungna chumgini yam rangi nina yang jiga kyunmei na tumo samgunu na ta uchi arshki suchikin gina uchi shi larchi da uchi kimga dhigi kuna tumo yukazi ta wara ta arshki suchika larchi da nina ra chumgini kuna ta tarka ta kichu sema dantikzin babkyu ta tishwa ta nga chi chumru chichig yirda ta nga chi ta khinji gomu ta nga chi nikur kyu chumra kichi chigir. Tati hanchik tongri mongwa chumkhaan jina ta nivi loo nga gara nga tundu chum dunbi chachigira tongzira nga bja yimi ta muzri yuzo mo. Tati nang nangshi nga chachig dunzila tongso jita nga bja yimi ta zhangyong murg dodukwa yuka. Ta chig niga tu zhangyong murg indira yunir ta yamni chig zhangyong murg mba yamni chig zhangyong murg yimba ta mo dundu gara mo. Tati kyunga ta nga chi tan damo zhangyong murg dodukwa damo za maaz yunu ga tazhigdaya ta nga chi kyu tu tunga ga gi kontay nara nga chu nilin ba argo kanyi xinu ga nilin ba argi ta ta nilin ili gogan jiksim uchui kong tazara nga chi yaa marg tanda ga tishwa li yunu dika ta mozir
1: yaan chi ni khulan ji na nga chu ka gorim chuni kanyi lo tsa ga agin ku yunu tam jepo yi na agin ku ta kongay tayi kong ra
0: ari ta shiga zhonghua mamang di ya mang tur tixi cha cham nga di ga ke gang ta shayo ka mo dandi zhangyong mar yinna arang go nu arang ge tabdi nu ge kaerig tu go chue de dang zhenma na shi ju de ge de ge de ge ng cha yu ge de ju na ng chi ge ge ng cha de ge zi ge de dang ng chi zhenma na ge da ge de ge zhenma ma su gong zhenma su gu cong nu ng go sang gu zhe ken zhe gong de ju ge zhe ya ke ge zhenma su na tabdi ge e ke ge zhenma su na tabdi ge ju arang ge ging kua de chi zi yu ge de yan chi ge ju lu za wa de chi ku zhe de yi gu тэгэж цаоч танда кчитэ ва кчи ган чатд хода ган чи ячи ёо ки кэтхэ тэм тэмзэра та ган чтэрэ ян ган чомэр ги тэмдэка дигуна саа тэмзэр та ти хан чэк та чмас сухтэн чмас сухтэн на чирг ган чи чэ чаога чэ чаргу та чирг ек тэ гозэ ян цачанд ин на чон ёмэр ги тэм маз ёк ти хан чэн тодог ба кай ган ёо мэх ха чам тэм ёк мо тэм ёдэ та ган чи тэг гин ко тэ дэ та тодог ба шо ника ина чо ям ни сух чига ди тэм гин ко ёта ngachi jachata, dekanyi ga jachata ki yunduan chayaku. Da jachata, oika jachata kaya tanda, zhangmo xe na, chirma sukuchi, dan jayata mugu, sata mugu kao na, da ngachi jachana nga, da kitar gati chamkani yekarang tanga chukka, pamsuna chukka, da chisa yen nang, chisa pamino ta, da oika jitang na, kachi sema wabtang na, da kachi yarangar nga chisa pamsuna nang, sema chiga wabtang na, da kongchua ma chigiz na chukka, di gongtika ta mugu, natunna ta mura, jenyo wang yuk. Tara nga chi yang mri tanda gandhi kura li wano li ka zara mo. Da chir gang nga chi da chi xe kuno wa jay chan jina nga chi luwa nga ra nga wai ka jay chan tong su dhan lhaga.
1: Da pa chir mang chi wa jay chan wai ka hatang zara.

0: Ya tuku dimu.
1: Onya dimu, chio dimu ina.
0: Nga dimu dimu.
1: Oke dinki, lintun zima ina, lima lima sik lian tuku dik nima ga.
0: Lima tsura, lima chita.
1: Lima sik nga to tamay chumta sik mnye dey dung yodi.
0: Lo tata me. Ta ngan chika lazgin ba.
1: Odir kina ngilu din
0: tada. O, tata pachir uchi mara.
1: Oke dinki ma odu. Lima tsura ga gya gya soto nga ta kodik dinama ga.
0: Lamo tsuga gaga tutu. Yaa taga la jambara yo ko murga.
1: Oga, tada tira mao tu jimba za kodiga don chukti jiti.
0: Yaa gaga tutu razi chikunu.
1: Re.
0: Yaa kabji milisana kodiga dadi mo.
1: Oya.

Ya, tukunan ba, tena tirang ge li cindag chi tukumin chamdi lagdi irkang caga lama latar chikalang bi. Zhenchin pama gila khas gu nuga manan da yin. Daga manan da yin tirang ge shkab sarwa ge tatung ge li cindir kalam ni, so surun chambi lagdi karwa miyana kab jimili zinari wa shankin ge tukbu yuwa na, shkam di ti sutung korkup tanzin shini li cindang pipar gapsa shi.

Yeah,

Музыка

0: Yaa, tukku demu.
1: Demu.
0: Re, chu terga le sinangashik dali, rewa shikshache, tsamri lakchi kargi.
1: Lama, tsangjim tu, ngan dhiga donglen, gata ngani donglen zota, taza, ayo, tana waga.
0: Lama, tsangjim tsoga ye.
1: Oh, yeah.
0: La, tsuo piyo muzi le zga umu.
1: Ota, ita.
0: Kotka in tang kazi ingo.
1: Ngan ta nga da, tinga nga lama shi da.
0: Tsangjim tsu, nga tsuo piyo umu. Yaa, ngin dhiga tana jima kutgi lago.
1: Oh, yeah.
0: Yaa, demu.
1: Demu.
0: Yaa, tukuna badanaan, tsamdani ngati terangali chindaga kubdugitaar ta lawa chiktin jagalangbi. Chil samzum zika chikarin chukosukunu maulanda kubdugilatana rewa shankinga tukputiyang ti tata dadan tachi gandamna li chindesangi yola.

0: nga chora chen chi ba ne ta ma ni yin bi dir jin ji cui chu ni kho ke ba du zim shu ji han yi se pa mi zhong la shen ni cham zhe deng si shi sha ji er gong ge la pa ma de zhen len ji deng ji ta dan ba ne nam yin sen ke ma zhe ba de ya ru ce den ji wa chi chi sha ji di yin
1: Ya, tuk namba, tenan cham dhani chi chak nyangang suwi darsar kovdi gu nu nuk chib shangtang ga zhong chi lima paru doma ga langa vien zi pil haras gu nu gu zi nyamu di yin tenan naba cho gu tkandan tang cham bi mundim shi

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka du liri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wali khatuga thun narata, nga thakir ta yuora maa songa che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama ta so. Ola chu arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgriya?
0: Arif kong chansong nankang ta shagazi jigira dao na cha. Nga gangu niga ra techi songa ta chikchi zga shata ya. Nga gangu shunga dhakti na kini ardikchi zga njogo no cho maksa seka chawach.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram babtum no ork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzo ki.
0: Marga nga niga yag chamo zga ondik ta ngay khindu ta.
1: Ama nga nguma zinye na.

Yar

够懂了姐。

Я думаю,

Ah,

Bahala mo lengu ti yeshig si kere, agiya song gu dung la. Bahala mo lengu di mela gyan ghi khande, cho tu zhang gu dung la. Bahala mo lengu ngu sta chin yin no, ti dun ri gu dung la. Yen ba ala mo lengu di yeshig si kere, o la yung gu dung la. Bahala mo lengu tsu nuk nung ri den no, ti dun ri gu dung la.

Bahala mulen gu am chuse ni thasam ru gu dung la ji.

Bahala mo lengur kumashi chungke chana yo kardung lazi.

Bahala mo lengun da shergyo chung organ me kurdung la.

Bahala mo lengun di kar cha ya wo, akira tong gur dong la. Bahala mo lengun di nga cha tong ga, lor di she ku dong la.

Bahala mo lengun di ashtag tukh tunga, lor di fshay kudung la.

Ninda sumdi chizgi ya kukulungi lung atayari gulun zi.

Bahala mulengu shi ngar yotili, chabzgar dongur dongla.

다 적이 통치 쳐서 그리고 꾸는 게는 어떠야리거든.

Bahala mo lengu chigzar ki geli

이조는 하자 산두 언니가 어디 갔어?

이조레 라야 하율란드 아냐마테냐마

야다들신담제

야나총지족처 공내 초 참마게 냠게 소브지마총총

그시부 우진지 그런 그 워무를 정노게 천인다가 전나 당시급제 치슬 따르셨나 총티스 나는 고루 고르정식인 포아 마스터 바등 어제 마정마 잠리 등거 디진 쇼르시 사제 미라 권바잉 안양시드 제르와다긴 온정 스카티 초안은 신능기 큰와리 어드능시 삼베르치라잉지마뇨 던데잉 조능는 어젠으로 쳇음 유메라 저와 첸부 미브르 데는 소화라 좀비 스타튼 흐릴 세르 영케 세지르 ngë chung ti je zhu nung gen jung kung zhe shi yin xi na de ne chim cheng ge ka chim zhen zhe yin shi ka ti lo ren ne wo pung dang zan nen ji lo ren shi yin no ge jian ge cha shi din den zha shi ge wo de chim cheng meng bu shi la ga da yin meng bu shi yuan yi de le ngi pa ma ni ka sta ni zankun shi manyung nuk shenge, njirtan tanung ka koring danja shigni, nga tang chwe je kou ni la yin, semdi vagpib je semkim khu ma ji lan ji zhav yul. Jisi, chwe je momi jing, nga la shi bin dan da nam yin karsu shi marung la, zadi wa jing gada di shi ba mebi di si tkshu shi agi shi shenyung nuk shenge, nga la chana shu nung tang javi lo chal thuma yin njishtan tanung li shiong vi argawa de yin sir. Kashi u jin ji ranga wamur shang vi chan yi ka chal shu nung na lan chi sa chapa shi yin la nga la chung ti sa kuriik tang lopshung ka nuankhu shdi chi chi chungwi. Nga tang zhubo chungchung tsu arjin da chenjim tang arindab si zemur yangni shibi lan chi je fshagu daga jindu da bachio. Di maayinbar kati mo chung da si tukang chemu shikta dobi gangda tang na nyingjin lopchalan zhuwa am yirta lukni li shan zhuwa li dun chi yung mebi shunung pandu ba na shtungsim konani resir. Rangshunga korik dangdan na, mi korik na dili jang galchi di, chimta pana dang shira zhubo shibi hui xin, jakan zhambi chi chi jang kuwa na zhubo yin. Khunchila danga di star, shisuk shiago mangpo me na yin, nga cu nanyim war jin zhung na, dashta li damjir ji mangpi kishinga ma la shunung dan kipo re. Shunung paimin la, Shishin gangmang shik yu na yin, nang sim na dewi jing mi ma giwa shikri. Mo shikla, lo ku yin shing, sim jia qianbu dang da na, rang xin ji zhu nung pai shing. Dili duk di, ku jia duk jing, gyer sim qiwa shik yin na, dun sim shikla cha jing, zhen ji goyo ji yin hyan bi, te cum dang, duk nang yi kang yu bi, zhu nung na ku dang ha sa ni, jing da ji yu ba re sir. Qalab chibi ngandala chunna, kunga mtsi shuwu, mnchun tang, yangna, xiangchikwa nisabi, ndanji atikbi choyi korikji gala yul. Onjang, kunga nangximsi, shtoki damsim pangwi, xiwashi gumyubi janji, korikla, anyugza janja china yin, nangximji xibi

0: Zhongneng qi songxiong sa cik arab nga wii zhe cik cik ba deng, nishtung nian nga lor, kusen qi zhenchen arab nga wii dashtag yo bar jir, chan si jir zhongdag awo. Gorshib rami dashgil chunzen chan ngi jirni, zhiling gi paru ki zuqin tongar masal, gorsong si kil ngoma dar radak shengkul jik deng chongur, gorsong pandi ya qi zhigzilan parwa deng, gongwen bi nian da tong wii di chul nga li jie tong de shen di garma jo nga li mungur.
1: Nyam kunan ba. Dichogyeonggi datangje gangjong sersum lechen dongchumde nincho lechen di somjigba kontrangje dang somjing gangkhwa sonum cherang dang chomochil stakkalwa psiglu jechu stakkalwa angjig cherang dang sonumren chenyen chemgongjel dang khaw sen chuni ji chechig gan helam da jomba yen thanga jimi len chana nga chu yang chenjel ta de moshi
2: adiel stir sarangir
3: adiel xir sarangir
4: yang kana ba che su de mo terang na chir si ga dang a bi che den tang ja si ga da sam bi che nyer chi wo si ga da sam bi che nyer chi yan la za phro re shu ni ye le chi san de len chan la nyem bar ga se she o si chli ya tang chung gi ri ni ni khung nyam le lang tag chi chi nin xi ne ni pel chung go tang o si chli li ri je thi ma da gi ni khung sar wa tang ni su zhang zi na mang ji ji chi wen tun je zo chen su cha khung je nyam le tan ni ji ri shi Sushiga Tima the Kitina. Ostralia y Nikung Sejirti, Comest of Change of Sustongin Yojang, Jungur Nikung Sarbi Zostentang, a Lodi Lersel, Jangzin Germanzi Jigi So Chap Kunsa, against in Chaparwa Yola, Shuniti, Rini Nikung Ton Little, Casabranjan Jabu Dambrindal. Jangsu Shanchen Nikung Lirikan Soja Lerter Jung Yu, Jusha Yshajir. Jungur Nikung Sarbi Ton Little in Jogunirang. Bisa tobi peji se cejir shejin yo jang, oi ni deng ni suq, lo di, ni kong sarbi langkur ton li ji la, tehtub chenbu yul. Osi chili yi ton kong lagba deng ni kong cejir jie riwa salu yinbi, maung bar shuk ni jie ni suq nam jing jie sarfil deng, rigni lo jin zi jin, ter tun suwi li nun suq chao kong jie nyam li la, hinun shi chuk ser. Osi chili yi rigni ni kong lin zin han suq jie wajig lagtar huan bu, yu khan gili mu si yi di na, Osetili Niul Niba Dang Changni, Ni So So Chap Kung Sir, Pedi Bihi Chambu Yoprindo Batang, Gonji Jeji Nyam Li Jeti, Sani Runga Zostin Ni Bin Zichin La, Gandil Tungatang, Tersung Ni Kung Jan Nam Chung Nirmurung Nibu Shaper, Irigishi Pizilatan. Jungo Dang Osetili Runga Nyo Tung Tan Sulang Sturge Jusha, Liu Shu Yen Titanton. Osetili Dang Jungi Nyam Li Jam Mang Badi, Suijin Jan Nyo Tung Zam de Tunzin Shimurung La. Tirim jimi nyamli zonil di ni kong sarwa deng zhichang sartul, wantun zo zhin sugu chap kong lam gini tunli ni bi nyamzig la khinun she gisir. Tangdi langtag na Australi irigni ni kong linzin lan sugu deng jangsu shangchin ni sugu lirig tan sugu di nyamda zo zhibshiba deng Australi yi zhungi shichub zo sugu deng Zhungo deng Australi yi rangu nyo song tan sugu langstag ekhaya deng shirdi jamsu chimi gyar shun ni kong linzin lan sugu di gyabjur shibari.

Yeah,

也见过湖南乡下什么，也见过一个，你如今也。

Ya la ko kon ho mo cha la sa di mo ye go hi

Hey,

Yang ni kelanda muzakar gor kilasung gana la

0: Yani gazar morgan ni tarjige kola la milo ang yagla ilingu ya bas ya sala changu sarar ta kola la milo ang yagla ilingu yani thon ba cha ni khala ni kola la milo ang yagla ilingu ya kha khama nga changu sarar ta kola la milo ang yagla ilayadi
1: Yerlanda mozakar gorchilishdim ya da namilo aglazginin ya

Yard

0: Gavsiyna yin yaadarda dirngilay cindi chanba dungu nangang isi shi.
1: Dambi xung cigri na gaitin lovin dengju ge lam ju yun.
2: Dambi xung cigri na chlua mebi lorpuk ge xugba yun.
1: Dambi xung cigri na gubr gavi gdamni ge drachir yun.
2: Dambi xung cigri na ariwa gongwi huagsim ge rjuan heng yun.
3: Thosu kibji xia leng.

0: 무거 카트 차차르르가 아니게 아요지 탐송게 샘트버든 워크 포모즈게 키 키독
1: 네데
0: 티 키던 워가니 한서나 김덕 탐찰라 신조라가 함섬 모마 멤버베코니 농그 샘캄그 땅나 가노식 어른단다 그 그저모요니 티 타가 다루 김덕다 히바 탐생 그 따지게 갈랍다 하는 게 칭찬하다 천능군 워크 기도가
1: 네데야
0: 대지수디다 모마시나 하마이나 겐고이나 히바 탐천 다 예 최고도고 마시니 제가 또 메고 왔고 기다니 가서가 니때면 왔고 기다디 하미 위트가 건도 예 미시니 위트가 하마가 고득라 니면 틈니 도모스 갑자기 뛰도 땡지 손나다 더덕 탐천 거가 나또 뜨깡라 되나 땅이 건도 예비 십자 다 럭레는가 카트 야던도 된 워크디 나또 또 다지 지체니 지 지만이 지만 그 조던 갑당 뜸비 kipa thamche taa laglamen rona haachang mangga.
1: Yurir.
0: Tanyo dadi taa asho di tonghong ga terik naana panindo sa jizo ka.
1: Yurir.
0: Tina na tomo zao daya pora no naka hatsa chowa tilanga warka naana norta na changsha manuri zhongshin na te che te zi. Tachik ya kita zi taa na thangmara lam chang zi tong jo zi shi kutha. Sala lam chang zi tong jo. Tarti nga tsui shipa thamche lam chang zi tong jo.
1: Nere.
0: Tarti re. Ta tongkong ga karka ga ti pandin doga na ga zhong ta tsik ta chang na yonda na shipa thamche lam chang zi tong jo. Lam kang na teni chang zi tong jo. Chi thangmara nga xe kuna mazhi lek chong zi kuna di lam da kanda chang zi tong jo.
1: Nere ya.
0: Ola. Da tangpo re. Tini da lam de chong zi to matapayin da na lam gayong bu zan yo chik chik na lam jima wu kan re zi ta na shibzha ra mo ta arigni.
1: Yari.
0: Tain da na ra ta khanchik yang chuk zi luk do ka mo.
1: Mm.
0: Ta chuk zi luk do ka zi ta na yang har zi ta panin do na na chuk hiya ku ka zi na pama ra panu gangu sayin zi na shokha kuna ma li lakchang jangwa la chewa me to chong ti ni lo tang khe ra chikhe koke zana ta mga chik tina na shokha khona ma li lakchang jangwa la chewa me to zik dedi xeyi indi ni zon te lo te tanga nam shu rikpa khe rup te tak tam che rukh ma chiga thabji gane ling la lepran dom thup gono tehe koke mo
1: yuzhe
0: te chi suna ta kong lam tango ra lam niwa na kanta nyam na lam thakma te mizhi lekhyung lam lekhlam tango zi ga tang tan jik gono te karche nang ga ton che ti tang tan jik ma tupa na na shu ma ma yo no lo tang khirab ru ma chi ga labji khanen dom je dan haa cha kama ra mo
1: yuri ya
0: te na ta nga chi tang sa chi sa sam go ga da na ta chi pa tham chin chi jik cho je na ta shi ko thai go ni xe jirwa chi
1: tang
0: ni khar tang
1: yuri
0: ya jik zi cho je na jik zi she je na sam dong Tena yigi shigayana shiginji gunina, yigi shigayana chokinji gunina, ti khana to te wab kata ndaganji kundu maash.
1: Yari.
0: Ndaganji kundu mene metsaka khti maashi, khti pti khtiriya shakhi, tamo yana hipa tamche, taashi yaga, esho, tadana khinjagli toko ta, ta nga ta yakbo zayma mishi wara, esho, gozok tsu nana, cetara tanda si gido ka.
1: Yari.
0: Ta, kato samsang tondo ra.
1: Yari.
0: Ta ta nguma tawar ki hipa cho, Sosu ta na cetar tonggok, ta ti cetar to tonggok ya.
1: Nere.
0: Ta yue yung ta na kaga rangang che nerogo, samsam dondo yen nerogo, kapar sesan na sena chog nerogo, jigil niga samna nigna chog nerogo, konji soma nyo goze na ndotagan chog nerogo, sama shimbo goze na ti tsota ta chog nerogo. Ta domo zaga kirka ga samsam dondo ga nhamsar ga choni ta lak chog chig chog nogo natun chi hanki. Konta nge lonzo chang chog nogo panin dogo, tsik te tang ha chang ge jam gert chir do ke ya
1: ji ya
0: ta jam gert chir wi na ton de la ndang jab di thaso na chu thak mi lam jag lig te chiku ke nu jag lig chik nu jam san di gan ki khar tang de lang ga hama che chi ge go ge de ta na ta mo ta ne ja na ta ga an ge kha che na ti thong bo han nen men da rang ne tang je pa ge xi pa thong me lam tong ba la ji jang chen chak ge ne tang zi ge yin lo cha tu gu
1: Nereya.
0: Sopti lopsuk netang tsige jino chathub gogo. Jongjir ki hipi lamshik kong na yoni na meni na tamote jino tsige chathub gogo. Chi chumu tongchir to yopi hama zu thariga na, chumduk zu thariga na, lawa lomnir jirim chathang yoni ga hama ga samlo ra, zaftong niwa tenda si, rongdruk ndogi torga samto lomto na yono chambo ga hama zi kondabhiya mithab kyaan. 온장 조선

0: garo komo
1: ri
0: te ji suna teni thomse kodi ki chani ne te tang te jin ten jero yong go ta jero yong go di thaso chud gundera ni di talu go thopkam de gundi lapte te gding ni jino cha ma thmo ta yan lapte sara thari
1: ri
0: di thopkam hamu kap ki lapte sara ka
1: ri
0: ti war kap de gatang ni tmo go kirke go Lhapteb tetak thamchen ta harakrim tamzi kirke giti chidgundira Lhomchat shakdum raza yane mo
1: Ri
0: Sobchung lorum tangpo ni lorum tukyo arta chidgundira Khoicha chikni uka
1: Ri
0: Khoicha chikni uke chisundi Lhomchat ga nijara khalgo kumo
1: Ri
0: Nijara khalgo nana dencha ririra tsumi dana ta lhomtsa dentsa kriri lhomtsa sambri sambri ya jokumo
1: ji
0: lhomtsa sambri dana kai chibji ga thari ya jokumo
1: ji ya
0: ta tinana dentsa lalana na ringta thanye ta dachu kharka gen dengi ya kamgar tsumde ti ka kur de jokse tumo yokumo ta nka chud gonre lhomchung gel hapte na de tene da nka mandrang gel hapte na sunara kirke densen tigre densen tiko na denseri re lomsak sam desam de joka te chi su di thaso dotna lo gug kirke lobso nyung ken ji lomash ki lobcho lorum tampo ni lorum gewar ta somchen ta alak alak ke yok lomcha ta jang ge ok da na samja yan che khod ko ma da
1: ji
0: somcha samja de di thaso ta tangka Nyongnyo zo maro mo.
1: Riri ya.
0: Tena da lomtsan sumgyao titak tamchen gana ga tso ta chizgi zonda go nina kanzga shalaya go nina samgyao po tisha gata nga ya khucha te rakhram go nina yeshiwa nira mo.
1: Riri.
0: Tenji su di thaso khuyin chak jina nga khuyin zin chakogo.
1: Riri ya.
0: Khuyin zin chak na lopchung ke kaik ke lhapte mna ni lorum zhiwa ngawa yancho ni dachu thondo kumu.
1: Yuzi.
0: Tenda ni ta yeki lorum ngawa zi yeki thoptang namzhig teni machatu laton ki thoptang nami gyepo teni lorum tukwa thay zhangan che lorum tukwa machana thay rangan che tiga nangyondo kumu.
1: Yuzi.
0: Teni ta ngar zi ta mandra na khira thongta na mandra ngu longu xum ki rang la lorum dhamba ki yeki thoptang namzhig ni zonte yang har zi ta lorum gyawa ki thay rāngā chā kathikse yā yōngdō kumō.
1: Rīyā.
0: Tēnā tā tēnā kā nāntō kā jīdī tāngni, dāchū kī nāntō kā jīdī tāngni, shikpā rī tēnā, dāchū kī nāntō kā jīdī tāngni, shikpā shikyā mā rā mō. Dī kārkā kā tāngni ndāng jāb nā sōndī tā sō, ngā rāngā hāza kō gō sō tēnā gō tā, xā yī shō lōb chā dē dī.
1: Rī.
0: Ngā dāchū lōb chā dē jirā.
1: Rī.
0: dachu lop chhe de ding ni kon te hekon go dachu gun thum chhe te tak tham chhe ye chhi ye sara gara de jago kta
1: ri ya
0: nga kwen jog na nga ta lor lorm go ga kai gir ge mu
1: ri
0: nge lorm go ga kai nge lorm go ga kai gi phop the pi ka she pi ka su dachu lo chhe she di pha su nge lorm ja pa ga dachu go thum chhe ga na to ra lorm dam ba ga dachu go thum chhe di han na ni lop chung ge lorm ngawa jawa ngawa tika war ko datu go thomse te tak thamche ngi shi gu
1: ri ya
0: ne to go ne ta kwen jina mandong ga kai girge ne di chi datu de ti ta so lob chung ga thapte na na datu shi ga ne jog jog ta sara ga ngi gu ga de ni ni pa jina thondong ga thapte mandong ga girge ne bi chani thondong ga kai ke thapte na na datu shi ga ne jog datu yong ga ke me ke te shi ga ngi war ta ya ta gu
1: ri ya
0: tandeng arang ge sam tsedro sam tsedro mo ge domo sam tsedro ke me shi
1: re re ya
0: min do ser gun jim san che gre de ta na chu da tu lob chi hen ke de mi chan ni ngare lo ma ti jang sam ba do ka
1: re ya
0: ti kap ki gir gen ti da tu kang kang ga che ge chi ge ne che ta ze o ti kir ke ge na to ge ta ni ge wa gu ni ke ze na to di wa gu ni ke ze te na ta chin de che ta ni han chu ge thon dang ge ti tho thon di thon dang ge lap te na na shi shi ge thon do ka re ya
1: re
0: ᱟᱱᱫᱚᱢᱩᱜ ᱠᱟ ᱠᱩᱨᱛᱮ ᱜᱟᱭᱥᱤᱵ ᱡᱮ ᱥᱟᱨᱟᱜᱟᱨᱟᱡ ᱢᱟᱪᱮᱫᱤ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱥᱚ ᱱᱟᱭᱩ ᱱᱚᱜᱚ ᱦᱚᱢᱟ ᱛᱮ ᱫᱟᱢᱪᱚᱢᱚ ᱫᱟᱴᱩ ᱞᱚᱯ ᱴᱷᱮ ᱡᱚ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱮ ᱛᱷᱟᱜᱢᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱞᱮ ᱡᱮ ᱞᱷᱟᱜᱢᱟ ᱡᱮ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱮ ᱦᱮᱭᱩᱠ
1: ᱡᱤ ᱭᱟ
0: ᱫᱚᱢᱩᱜ ᱦᱟᱯᱥᱮ ᱱᱤᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱯᱛᱮ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱪᱚᱱᱥᱚᱢ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱛᱮᱱᱤᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱥᱚ ᱜᱮ ᱞᱚᱯ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱡᱤᱱᱚ ᱡᱮ ᱡᱟᱜᱫᱤ ᱫᱟᱴᱩ ᱞᱚᱯ ᱴᱷᱮ ᱛᱮ ᱭᱟ ᱠᱷᱟᱛᱜᱮ ᱥᱟᱢᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜᱟ
1: ᱡᱤ ᱨᱮᱡ

Metrizik o mangwana shaji zu yotang na sikunu tani weli dali thosu go kori ta je kondra yonar tani lalam sunu shechina ta ama ga ngalan kori dali ta dimi thosu ni weli ngof tsom gon lalam sunu shechina lobra ja ga ni weli ngof tsom gon ta lalam sunu shechina lobra sunu gu jerim tinang nara yang ga lo go lenga ngang go ta kanstr nam ba na tsu jergiz gi yonar ti tana rangam sunu shechina nga si ni weli sherjim zi yi ni rang shaji ti tot ta hamaz gam sunu shechina shaji ti che ga tong pul da ta Ziwa tiga fiti tiga jiga yamtsan chaparwaan dhig yagchik jiga fiti suna yamtsan shil ta karchang tiga kininga chu ngagchika gongsang shkab dhin suna shichina rang rang ra yang jiga shayi randa zuur gosungi jiga sartari yigtari yina shagan dool tamuy dali shayi zuu gosya nangri jiga chil tamuy ni daru chonchir naonu ga shipa zun suna shichina shipa andi hama ga maya yita yildir gora rziru gara yi gonu ga chal tamuri ta daga yang jiga shayi rzisara tamu cheta chil rziru go yi dhigi ta jashang randin kori suna shayi gertzisara shayi gertzirchil da dukuta tago no nyogo no ta shiyagi mangani shayi gertzisata muzga suni ngarangin suni shachinara shayi zigo no tang tambi ngitani ditsul chasgab gita da ditsul pachir ditsul gani ta muzga ngiti dala dinanga shayi ng korgo no haman korgo no difti suna dinanga ditsul htango no danin rosung htango no dihtong pulta da chaparwa yam chanziri Tak jinda rangin sunu she chinara yang khoi khang na jo mang jo go no ma tra yang khoi khang ra tum na so na tum mang khor ke me ni ta ni thana ta kar sang dering ge ni zam ji ge ni kong sang ge da tang tan di sa lang tong chir nang khik ge da ji ge chong ra ga chong chum ga de kin khori so na chong chum ma chi wa ge nang ge khoi khang ge go de jab tang se khoi khang rang ge

이시 아지만고 부르지 않으니 지그야 당한 손이 일잡다 거리솔 당아디에 드스르 샤실 거지그래라야 아득타가 줄하위에 냐마가 거지그래라 아니는 코르요가 요정마페나가리즈야 노르롱줄라 요정마페나가리즈 디스타탄저 아퀴리짱아리자가야 양아스진 촌치니 에화르츠라가리덴 슬렌지히테나 라브자마게게리테야 양지히테나 담냐나 투크르가리테 양마르닐란다스마냐르마가치가레라야 양탐치카와아톨리나가즈시 하랑파니 라마 톤츠마가 지은졸라 노 사흐카글라타 랑즈 사량 똥훈 사글레제케 아지아도노 시라 산디 노 토파티기 랑고냐리 응응가 칼란다 시라 랑너 오 나가 Jevkum chogsam la sova arindevaya Yangar dingal soli dartari solaya Tachimaling na chavri chigchiya Tachihal ngalir dikwa ngari saya Nyāriwākhchāgālītāpārīndāyā Yāngsātānglōvāmāshīrītāyā Ngāshtāgārōngtōngkūnālāglāchīgsērāyā Yāngtēnīndrīmāngbūrūrīshīyā Ngannāvūrchīvīlāhvālārīndāyā Chil nyami chulan di roo chigayanaya Ardigin chama xiong vi nga roo chigayanaya Nyin chig chan jalwa ma pulari teya Di tarib njig du nang gongwuri siya Da noran chin salarir dabaya Yang sanggi o ma tang la ri si ya Shtyev lama ya dang kum cho ri xama ya Nga o khun agni la tiji ri xa ya Ta akha li jir dik shil ri la ya Ta li ur ji tab yusil ri na ya Yangar devi linda anar ri janaya Tsisa no shon tal yusla jignaya Nga tsiga lagma ane jignaya Ngar dikwi shir jankam rinbaya Nga na u me tang tsinchal rinaya Nakhsu nohti nakhani chigaya Khshilar dakhsam kubshig chakwi aritiya Khwun lhargi ngagte lanri chigchanaya Ngalhagli li uke nyanari chiya Simakhsu vishka chasala chigshalaya Qayar daqsim me tochak viri tiya Khun lhargi li te lanri chik chanaya Ta chantari la khatan chigreya Yil shcho vish cho chok kani chik nsolaya
tunar daqsim nam katqiri ti khwanal hargi tin chenalan ri chigtana ya ta chantori la khata chigre ya semakhsoin za chokan la chigre ya simtambakh chigla chumari cha ya tamatki ni khatori ndga ya Yamakhnya mi tsakhchiri la ya Ngi kichi ham chisha chiri tsama ya Yantimna sakwi nordziri te ya Ngi khshagzong a ni girkilri shila ya Tanjiktina tsindi kotari chola ya nga lo ngo nye kha ma kha chig na ya yar ta ro kho bu la la ri te ya lier zim chal cha pi ser le ri chig ya ngar din ci cha pa ser le ri ni ya sim ye shi to pa ser le ri x ma ya ta ma shi ya pu la la ri ma na ya Paul haglaglata langs tadi no lakul tenil chigjer jo mansun utabka ajon son kazkilog dara yitim nishira yang izgisene ken chamu goga shira yang alanda langnar o na Gona ofag me lagang aqsu wagang arindev Ta di chin siang la chung teng riso la ya Yang sande karin ma si erita To nam ka la atang ag chi erikang ya Ta war nang chupi la muri kong Ngo si no a pu lak lari zamaya Li ke lam mba man jori le Nga lhar gi gi chi le yari te ya Chupa u khun lang an ru tab gari mil Yang tambi chi la tam cha ngari te ya Yang tam zang nyang ga dar tsa ngari shong Ta man chi yi la chi chi la ngari shong ya Ta sa kwi jya nur chak sam ngari chi Yang cha chig na u ji sang ri thong ya Yang cha chig pa mi kal war ngari shog Yang cha chig a pu chi jag ri shi ya Khshilar daqsim kashi cha kwi ngari ti Nga na u nga ga nyan chamba ga ri na ya Nga ga manjir ag dohr ji di wa ga ri si Chiong lakwala gi chi ta ni gi chi gan chab ya Qayar daqsam mi to

ya Что на дах сама нам ката куингер ити Яна ну еле ти тенсл гарина я Яна манджер ритон горищо Настюн до патани чигзо я Taksum bun kajan je nur gari la Yang xin chig tong tang awe gari la ya Yang agan tang stam nyan kor yog gari la Yang do pa uor tang awe gari la ya Yang kor vi long chul huam jor gari la Yang ji kuar ji ye tang hai ye ri wa ya Ta yang yang chen ji ye chang vi ye ri ndro Yang xiam nyang go om tang hai ye ri wa ya Yang xie ma ta qui ye xiang ke ma ge ri ni Yang ngô xì zhè nè tèng chà pè rè gè rì xò. Nò lhà hù gè tè zè tèng hì gè zhòng sòng sè. Tè nì chò gè gè gè dòng tè jì gè mè mù wì. Pò shtè gè rong shtòng hùn lhà gè lè tì. Nò lhà tè lì xòng yì xì nè nè. Njì gè tè nèng kò rò gè xì yòng tèng rè gè. Pò shì yèn zèng jì xì tèng tòng. Xì wà nian gèng jì yìn chò gè. Nau ga kachim jag no jatawa. Alang jimchu lama ganga gandanga. Tamchi zukwa chimbu urdam ngakshi. Njigtin tsendi erdewaan chami tawa jantawari. Khsikhchik nyamsa langi. Lo jiksam zamgan choni. Li ma khonra tukwaan khapchu tashabki. Triptup ganga ardelag zi jyotay yantansi. Ndi tsamde alang ga garka gandanga khandan nyigis zoyini. Alang ga khombo chebjira, hchichiba jepo tamchipo, omta khunji susu sa soni. Nanzang da shira nriksu zi yonjo go kuchib namba na tsukka cheka izi. Alang kar jilunga ndara diwar, sasi ga drabla sibjika, ombara shtagrong zang niga nyami takhtor go zini ka jimo wabtansi. Tadi, olang ga khwati tamchika, Adabla tibji la ngochin yangyang sinun tar. Yantik amar naga chochi dong. Ndranyin chikdibji gajama. Gayurjian panchikar sawa. Nyamang agarlongo shihti. Tsiktsib hamashak kanjok. Ammechak tachi lagna. Shokla tenzu jir jirtin gangnayo na. Shtar sawuzi chola shok. Niwa janla chapa. Ukwa janla lamba nangjogo jikandrigi. Tani ochi konglun sarji raptanda, nroor jamsan sangi, alangari kablu nyanggu vishara. Khserwa khunchi nyambam rayane, khtarchu kakshifshu pajagi. Nyamati shirnante, agarjong chamkar khsarsam chemo, sannun zijota hagi, konga khshifshirwa tamchipu ardan zumbi indansar, ombara shtarunga khunjil khwattil arashokko khumbu tamchipu wei. Trelan kopi tomer, ndrishzi ka kaglanda kablun dhamma shangchaga langmer. Hona ya. Hchev lama yadam lokum chogriksam. Kaksul waka nyonga lokur chini chindivaya. Yang xian le ngi zhe lo cha de ji ni le yang er de tang han zhu wa lo guo ri zhi ji na me ya yang nan qin ne zu xiang lo tu per ri xiao yang san de he xiang xiao lo guo zhe ji ye le ya yang er jiang zhe

Yang lina nartir kar lina ngiglar tir kar kar ziga

Miljan da sonra nang go ya arja keva ta to dam jambu go ya kim chig ma tan zu ka na na go ya she sam bi ta yel mon khor ka go ya kirte ma az ga thang shig na go ya tun tam bi ngi nyo na do ka go ya da sa de chen yor ser nang go ya yar go chong lo yo ka tsig jambu go ya sa de chen ta tun ne rig na go ya ya she sam bi ta yel mon khor ka go ya ka ga li nga tsig sam shal ja na ya nga tun tam bi chong

Arsa tang ge zi ru go, ga chong ru ga du la zhi zhi ge.

ཡོང་ཟེ་ང་ལ་ནི་ཁེལ་ནི་ཏ་ཡོང་ཟེ་ཨ་རང་ཡེ་དེ་